0: lofa lava a te ro. O le tala fia fia, ua fai chi te nei tausanga mai leono sa fulu lima su walu tausanga le matua o le soifua. Ua fai chi nui nai pol kalami o siyaki ma faa ata o le kanesa o tau fale. Ele esenga le wunga tele te faya. E au li elo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fu atu ila upusa meli, ia le pusa mo su su enga ma faa ata o tau fale. Ma faa manu ya atu lo waso fanau. Ae o le vaenga le leiai. O le ama ua fua pusa ma mefa inga luenga. O le fai chi nui nao ia fa atama so so enga eta ilua tau sanga malafu atu. Se yo ola vaina iye au lia le fitis fulu lima tau sanga le matua o lo so ifua. A vave ilua ma maua a unga o le kanesa ile amatanga. Se so enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na tonga fitia ma le manuia. Ele ai se te toni. E vave ma fai ngofi. O so so enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na fa asao ina iola. A maua lo la pusa.
1: E aí, se isso é o seu ainga e fa persona leu. Pe fa perfoi. Fa mata e a ver le tale e male tale masani e tal fia e la tau male fai o la tau me masani ai. E tatau na la tau e fai suenga o le tale. A nga il cofftest.co.nz. Paile suenga o le tale. Ma fa ilo il fo mai. Cofftest.co.nz. E le aise tatongi. Fala au talavai e yai tu langa la matia ma tu langa li leo fala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: If you feel love, my toy fat fairly yaki as a molo fat fonga tapo in my mouth, malao ni tu la, tano falava, maloli say fuma langi ma. Alo mailo mausi maili fat fonga, telefonia la stofi, tolus fulu yulai, luafirus fulono, alelima tolitasi pi ipi emeni out your roar. O se vainga mātango fie sa maitawina lea son nafi le malai taano o le teo Faiva Rugby Stadium inuku aloa faitonga ili faalinga mua mua le laulangi atoa o lea tatusi po le documentary e winga ili ali ita utaua utauna lomu. O le alo le tupo tonga ya tupo utoa ulu kalala ma le pale mia o lodu whakafanua sa awai ili awala ulia faaptoa ili faatisinga ili afiafia nafi. O se faa manutunga ma se faa alo alo sili mo le nei toa o le awa le All Blacks o lo ne tupuanga e maitonga a ele ifaalia le nei yata ifaliti ifanga e ni usila ma le laulangi. Na sa afil faa tonu langolango le nei yata ya avea mafileo o se tuulanga mawalunga ma le faa alo alo ngia o le tewe faa foa yata o le faa manutunga le ele ele ma le tupuanga le nei alo le Pasifika ma se tama faa nao o tonga. Watu ula imaisi fesese ya inga manato taitao ili malo so faatasi, ona ole faa iunga ifaa sahil faa unga aina upenga tifaa ilangi po le social media, itu pulanga ila loifo le sifulono tausanga le matutua. Saa faa alia li taitao ili vaenga le acti ya David Seymour, ele longo le leipe afi na upea le national, ifaa malo siya le neitu tula fono, aya afi ya ili la tau le leia o le malo so faatasi. O le fina ngalo fo ili ta ita New Zealand First le afio nga vavasa mana ya Winston Peters na sao noa fai main e matuasa se lava i panga le neifa atitau. O le ministalo o nafa mali neimita upu o Erica Stanford o sao ni neye avali neimita upu iluma le kapeneta istaimia le otoi mamao mo stalnoanga fa afsa ngai a noa a o le ifayas fa iunga mulimuli. Mfaalia le minister fa malanga inga ya Erica Stanford o le polo kalame o ngā luenga fa avai taimi po le recognized seasonal employer scheme o se polo kalame le leiteli a ua fa inga tāma ma mafalo na fa atinonga. Na ia fa ala wilo a maisu inga fo le polo kalame le nei e fa afai ngō fiai ma fa ala wilo a atilele fa o ngā ina mo le pui pui inga o tangata fa inga luenga. O le polo kalama le nei o le RSE e au mai ei New Zealand, le sifulu fitu wafe tangata i tausanga ta itasi mai i Asia ma le Pasifika, mo ngā luenga faawa i taimi i fuala au aina ma tonga la au. Sa faalia Stanford, o suinga o ngā e au fialisi iti o tūlanga faa maoni, mo pulo ngā luenga lo o le leia lato faa maumonga, ma le faa faingo fiaina o le fea wai tangata fai ngā luenga i le vao pule ese ese. Ua fa'asalaina se tina mai au kilani e te onolan whanau ili walu maasina e nofo wa'ama ia ilo na ainga. Ilo na mawafua i awala pepelo o le benefiti mo ainga po le Working for Families Tax Credits sa le te tau ona ia maua. Sa fa'alia se sangi Rosalie Filoa lo na nofo sala ilo malu fa'amisidonga fa'itu malo i manukau lea so nafi ili moli yanga le tau fa'asasea i malu fa'atainga le mua la fonga po le tax fraud. tu se mana selau iwas fulua fe ta la, na te tongi si se ya filoa, ma ua tue te tongi atune ili tolu selau ta la ili maayaso. Na fa ipo ipo le luafi sun malitasi mai to ono la fanao malone to olua. Sa pepelo le Inland Revenue ili luafi sfulu lima, o iyo sitina nofo to otasi, a ono nofo malito olua. Ma amata iloa ili luafi sfulu valu, te iyo ili luafi lua sfulu fa, ona iya mawala fiso swani. Lona fa asalanga muli muli e valu masina nofo va ya ili fale, ma le ono masina fa upopo, o tu utuunga fa apitoa, mo lona fa asalanga. Maletala faiu. Nafaania le li sa mos isi u a mea mafa na ma waina le pina siliva ita along the Commonwealth Games ya chon tafi fai mai na tu wa tolo na malosi le neita wanga na si e tafi le selau fasful lua kilo kalama le vaeng al snet ma le selau fisful lua kilo kalama le clean and check na ma wailo na tu langa lua le vaeng ori e fisful tasi kilo kalama na ta ua fo ele nei yalo Samoa, ula nato fa amalo istino I Samoa, e ta itolu taimi le aso, ma le aso ngafua le aso tofi, ma e tele taimi, sa fa alu wai, fa ata ita inga, sa mana umia, na ia ausia ele nei tu, langa mawalunga. Samoa telefona, ole nei aso, manu teleina lau tapua inga, ia ingopula I Maria Makelita tuu, so ifua.
3: PMN Samoa.

The beautiful sounds of the Oski band with the song Sa'o Nofova Va'ai. It has brought our studio time to 24 minutes from, away from the top of the hour. Don't forget, we have more news for you in English at 6 p.m. Latest bulletin of news in English at 6 p.m. Yes, we're awaiting another episode of our Hammer Chats. Yeah, let's see down to what the Nongapi on Tadia down to Malofol Neviafi. Yeah, le. Tau mai lei whanua o le sā fwoi o alam whanau o Samoa e maise o le Talisia le au talavou e Kalisia Nazareza sa au wai atu i Filipina i le fono tele a whai tūlangi a le Asian Pacifica ia le fwoi na au wai le tanto au talavou Samoa mai Samoa ia o le sā au wai le tanto au talavou sa whai masui a Nusila i le fono tele nei a le Kalisia po o fizio tonu lawe tūplanga talavou sa a wai i ala taifoi le sunga le fafengainga o le Samoa ia o lo taitaia ia au talavou a le Kalisia na sereta i Nusila ia le ala o lo tari elto ai taunu mai se i faa soa foi ia le ngata foi le nisi o alo mfana o le tantu o tunu o le sa a wai mo le taimi mua mua i malanga tuai nai Filipina I le lātou fontele le safia ia tupulanga talavou ia o se avanoa mātango fie te langona e le lau maua e le ngata o otu eifo I lātunu uma sila sila I le lau tele ma le tele faa tusa I a tātou ne New Sila oraka maho le kehiku ngofo le lafia eko feo a isolo mai I a train I lunga ho lalo au tafa o ta avale e felava sa isolo I mga ala ese ese ai o le to tele o tangata faitau wa faa iyo tangata fo ilele I fitpaine fayasin to tele iyo tangata ya ai o le metau o le o mafutanga faa le ngangal nei ta ua mo le faa lai au o tupulanga ya ai mese le faa maru si au fo I tupulanga e te ta ima yei ya tatu alam faa nau mai winga ese ese o lo o faa pea o na faa inai ia le lato sui fua e tono le nea tunu iwe wa ole mani tua foi e ala suia sui fuanga ma mionga o tupulanga matangata e ma fua mai na suia ola o tatu o langa o no sui ngol si o manga la tatu te ola nei po le te tupua nei e sui la lo le sui fuanga e sui fo ia le o langa tatu e fataitainga O tātou ia le māsani o na whaintō tini o Samoa. Whātaitainga. This is just an example. People change their behaviour due to sociological changes within the environment that they are brought up in. E suia tātou wanga, tū manga ese ese. E fua nga e suinga o le si o manga lai te tupuani ai. I le tātunua nā wha filosofia le tō tele tangata. Whātaitainga la lena watu. So for example, ia for the sample, O tātou e le māsani o na whaien tō tini I wālanga o tātou e vevela le tātou o tunu I Samoa. But due to sociological changes la ia tātou mairo nei, waia kunga, a o le marunu, e whai tō tini uma, ia tangata lailoa e malulu. Ia o tātou la ia le ano e le malulu. E lua me mawa ia lo mai taia. Tusa, it's just through our feet. O taia ile mantua. E lua vae ngol tino. Fo ile le mali matafata le. E pe o vae ama lima le o ua ao lava po o vae. Ia malunga I lo wao. Ia e tau mwhai fwole le e ufi wha mawhan whana. Ma pio wai anga ia e lua e wawele alu esia le velo le tino le tangata. O lo wau ia mau alo fi wai. E te wak mau nia tala le. A o nai maliri. E mua mua tu e tu uroa le tau tini yo wai. Ia ma wha mawhan whana ia si o wau. Ia misa pia wha pio le po o tatou. Ia mali e ia po paula fa urunga maua kufanga uru le ue mun po o tatu le a seula o le tufai atu ele le mpau atu la ea o mea ni mwana ole fofuanga le tu e tangata ele wini ala le tala o le faa mafana fana ino o tantu ulu po au tulo ule faa fonga le tantu o tunu uma tantu au eo ina e mafana fana o tantu ula ye le masani e faito tini se o manga sa ye
e ke vai kuro fai ko kinga ka kale nge New Zealand ala malulu ma e ke rfo e kaun fai o to tingi ah wala ke vai mai nga o ya ka kale ke fit waiting ko kingi I don't know e ma ia fa pemeni e wala fi kama so o vai ngala na sa oi o swing o si o manga le ala te mo fai e te e suyanga ya ya utanga ma ma fo itu manga ile aso mo le aso ya ete faya na ya suya ile so ifuanga ole so manga la o lai ya afa pio ta tole sa ma sani ya suya na le ale sa mali ma na le na le sa mali le sa popo ma le koko ya sa lo ngi fa mesi au ko le ko fi ai nga mi ai yo le ngo sa no si la fi ai picking an egg ya mo fa ta ta ingala ta mai na so people change their behavior due to sociological changes within the environment they're brought up in. So that's the point for lele ile il tulangana ya tato fu ile if all to what way you ile swing ile tato ile leolanga yes ta one tato se upu masani fu tal te a fa ape ala va ke va ku nga fa krokolo america e ke ol ka nga sa saunga ra ka e la ko nga ke asumbu ile ya fia ka me ile ka lango le kiki va kasi e mo ya ile kele sa kiki sa ta ile pa ke kiti wa su in fa momo io la ye fa momo sa palanga o ke ka kiki o ke fia fia ke baseball ya sol ta ta alo baseball ya sol a ya ne fia fia o ninga lo lo ta pena mai ala ta to ka lavo fo ilili le swing ala si manga le na fa tuai ya o vai nga umana sa ba aia ya ma malatu langona i masila fia ya swinga ye no uta no to let's know fi pena ya a wai le fon tele na va yaso ila kalisia ila uta lavo le kalisia na sarita mai sila ya su yo ta to what's new so ngal fa vinga ya pasta mativa lawina ya male au malanga to tele na malanga tu salo to tele to malanga ni se so ma sunga fa vinga ya en fa ilo fo ila ya mo le sila fil ta to what's new ya mata to ilo ai ya le tele lavo o fontel fontanga ne ol tumu ya tupulang le leila ona o na e wa nga ye ta to tupulang eta ta ye yo la to mahofa e avi ese mail tele o mau miele o kupu wa halu de time yo na tamichi TikTok ye le se mai be hapo nga ro e mo skupe lo TikTok ale mele so o ima me o faye yo me le tala fia nga ba vai lu nga na tala sa le ma sanita to le o se telefoni fa pe ma siva siva fa pe al gaming o wa ga me ki ke fo mo siva siva ya i lu me nga o le a ala fia li fia la wi lo ya ole o su nga na si manga o su nga na si manga le nga il tala ya le ala la fa so ya to pulang fo ne fia fi ya au fa fa fo nga fo ya lu fa na ya to pulang al tanto to no ya pe se fa mnyang fa le nganga ya po se fa lu manga yo ya to lo le fa nga in fo fa lu manga fa le nganga e le malanga le a na malanga ile au talvo le kali se na sereta le mai ni sila nga i fit paina ya se le tene ya walu fa na sa mo to tele ala to to walu fa na sa mo ya no ingala ya mo no love no le fifini fai lo tato fa tata no nga on no le fa to a nga mai ya tato tu pulanga fa to ama na va mai nga winga la fa ya la to te u nga nga mai ya ya ma fa manu ei nai tanto a via fi ile tali tali mai ya tanto to no a fi nga tanto to no voi ma le nga se se no ta mafa ya fa pena te la tala ta ne le telefoni e mana te vili mai to o valsela o ni ma to lu tasi e ta mo po le ala u polea la tau mafana e le nga sesi le te nga o ai ya ile ne ye fiafi yo e le ale tau mafana e te nga sesi ina le ne fiafi. What are you cooking this evening? If you're at home and you're starting cooking, usually people will just go to the takeaways nowadays. For us that are living near to the malls, and it's late night malls, late night shopping down at Manukau Mall tonight. Ya lono winga la o tatou la le late night shopping wa nga ilo fa tau sa o le mea e fwene nga makwa alu lo ma tatou la mu la mutu la ko nga lu e lo a ngula e lo a moe lo a moe e lo ma le tatou atunu yo e ya a e tatou fa solo e tatou musika le mana vayo nga lu e nga lia a o tatou talia
Ia le toa tau nuk mai o tātou mālo le nefiafi. Apa mai!

Ya lena sa moa pese maile kalesia e faka sa e le lofa o Yesu I le nei afi afi matango fie le nei afi afi manuia o le aso tofi aso tolu se fulu o iulai lua afe lua se fulu mleono au tatu to aitonu ui fanta viti o fe au manga luenga o le nei vayaso ia a oa lama lama fai ufo I male masina lona fitu o le nei tausanga pe o nou tatu iai le nei viafi ia ave leo saupati vi ia le tua le nei viafi ia o fea lava le nae te mafuta mai iai le tatu mafutanga ilunga le ala leo o le tasi o lua tesi lua faa mo lima tonu tasi pia ai po o lunga foi o benga tafai lange le PMN Pacific Media Network Ya yeah, bole tato iHeart Radio o le fa fonga mai ai I so o se panoa po o se so o se tanoa lava o tala fa auto ai ya le to telo le tato tunu ule nei fiafi ya I le manatu lea ya manatu o le wa to I tu a polima I fe au manga haluenga sa fe ngai ai ya I le taiao na le la le wa mau mali atu le mala malama le wa foto wa imai le pongi sa I to tonu Aotearoa New Zealand eh ya manatu fo I fa penasi o tatu wa tonu u Samoa I le hawa tele lama le fa alo alo I te tau wai I fa I le leo vai vai o tolo menino fa I mafunga tau mo moli o le tatu Paul Kalambe o le hafi hafi manuia aso tofi le nei ia matou te tuulima ma faatalo faatu I le paia maualuga o seo tatou atunu I le suafa aulelei le suafa file mu le suafa alofa le suafa matagofia o lo tatou alii o iesu keriso I lo outou paia ma lo outou mamalu peia o samoa ia pei ona masaniaʻi a fofola o lo tatou fala ma iā e tuluiga ia o le isi matasaua se ioo lava ai siʻu a fanua le a fifio tama ma aiga aiga foʻi ma o latou tama le usoga apule ma tumua I tuau malatau aiga le taima le vaa o fonoti ia a tatou laasia foʻi laua le fo samoa ua atoa samoa soʻolua le fala ua folaloa auā le susuasuʻa ma le vai fanua saʻole ma saleʻamua toʻatoʻo o le faleʻula le launiu na saelua ia e mese foʻi tama matutua tama tautoʻotoʻo ma le mamalu a le manuʻa tele ia I le ava tele ma le faaaloalo malo le soifua manuia afio mai ma talamai ao le tatou Paul Kalame I lanei afiafi o le aso tofi ia matou te faatalofa foʻi matou te afe atu I le paia o le ʻaufaiga aluega totofi a le atua mamalu I le ʻau ositaulaga afifio o peristene ma outou falitua fioga I le isea ma outou falitua suga I faafegaiga toʻiina ma outou falitua afioga ia ake e pekopō ma le mamalu tamaʻi taʻisā afioga I patele ia e mese foʻi ia susuga I lii aʻoaʻo ma outou falitua ma le mamalu lava I le ʻaufaiga aluega totofi e le atua tama faasau o le lagi ia o loo outou faanonoga manū I so o se fata faitaulaga o loo outou punonou ma tauasina ai le ipuvai o le ola malo le soifua manuia malo le taupati malo le tauataʻi e feʻau ma gahaluega pei ona iai lenei vaiaso ia nai oʻu tamā ma nai oʻu tinā matutua talofae ia ale mea le popo I lolo vaetamatau popo lou tuli tamatau viia le tua I le ola ma le malosi malo le ona saʻi mahalo foʻi le tapuaʻi manatu ā I laʻoutou tapuaʻiga o loʻoutou pō a le fala ma ula le iʻu la I so o se tafa e fia o le kelope ia auā le saʻiliga mālō tama fanau o samoa a mese foʻi I seo tatou atunu ia I so o se faiva ma so o se tiute o loʻo galulue ai mālō le soifua manuia mālō le ona saʻi lenei fiafi ia a lē ua tauma ai lelei le guaipo le tamaloa ia e lea foʻi ua feiloaʻi ma uso lenei afiafi I lo outou sagisagi fiafia mai I luga o peiga tafaʻilagi ia po o lou maota ma o lou lawa o loo e mafuta mai ai le tatou Paul Kalame malo saifua manuia ia na o sa matou faapaʻi atu lenā ia e sa seʻelua auā le foga o le tatou Paul Kalame pei ona maeʻa atu nei le 685 bilingual show I le talaiga I le leofo suga le seiuli savea leofo tona pesetā ia po o le afioga foʻi le taʻitaʻi o le tatou Paul Kalame po o le afioga le faatonu o le Paul Kalame ia lea sa outou mafuta ise taimi a mavae atu nei ia moli le faamalo moli foʻi le gaga o le faafitai ia I le afioga I le tatou faatonu ia uā foʻi I le galulue lenei fiafi ia I le tautuaina o le tatou atunuu malo soifua manuia ia I lenei vaiaso
te le a mea mananaia tutupu te le foi manai mea fa le mananaia sa tutupu io he wa do fu antangata ia malana sa ta watia le neva yeso manantu foi te le foi ni vaenga yeah interesting facts that you have gone through your day but because the love of Christ, the love of God, unconditional love of God, the reason why we are here today. So we must celebrate. I must greet you with that same energy because that love is in my heart. We must share it with you as well. Wherever you are tuning in from, here in Auckland, Tamaki Makaurau, or across the motu, here in Aotearoa, or across the globe, all over Australia, America, American Samoa, yeah, and anywhere else in the country. In the world, you are tuning in from on our page, social media platforms, PMN Samoa on Facebook page, or also TikTok or Instagram. I greet you in the name of our Lord Savior Jesus Christ, the most wonderful, the most powerful name that we are here today. So welcome onto our program. Welcome onto our show. Ya manatue fapa yatu ono onai tupulanga talavo usum tova fine ya olo mafuta mo foili tatu por kalamele ne ye fiafi ya manduju fa malulu ma tule se lua atu male fiong to ali ya il tato por calambio le nei fiafi ai o tala ma sania i o la so tofi pe yo no to si le fia ya a so tofi a ia o le fat tafiti o fe au manga han wen ol vayaso moni ai e ya il tato ana vatau ma sania ia stofi o la stofi la via fa mai nganga ka ko o mar de dalo ma to to li ma lo ma ma to vaya tu ma lo le malanga manuia ma lo le fiafi manuia ya e matu te asia si to ilo mauta malo lawa ya po ha mai foi ya si o tatu o tunu ya o lo o tala fa au te so o se ta fa fiol ke lope o te fatalo fa tu foi ya e si o tina o lo mafuta mai le mauta nga se nga se Wellington si o to fine fa le tua malolo sai to ya o nianga ya ona e tali sa pai alo le o se o le mea lofa ta ua le tua ya malolo sai ya le fiongal faltua ya silo to mua sina le te wila tutu manulangi ya misikei ya mese foi si uso fai fe au le sunga ile li fai fe au ya so tanga misikei ya malor soifo manu ya malor le unsai ile neifo i vai tau le soifo anga a olua ya ile neifanga malanga taua ya itali tali fa no no manu ile dua o le hase aso le hase taimi ilo no fina ngalo o na tu ese ina loa lea ya ole mea lofa le olua taua le tu malua tali sapaye yo lua ao ile alofa maleanga lele yo le tua ya ose fa manatu tatu sava vali mangalu lua pea yo po alava ya meta tu de fenga ile ala au tatu de popole o lo soifu ale tua e ho le manna male malo si malava ya moila to wo fenga mangalu ngal ni vifi malo pa ele ai ase upu tele atu nai lole malo you are the real champ. O oe lava ole champini o champini. Aisea, ona ua e ngalue fa mahao nile nipo. Ngalue vo ilele mvava aile vayole wati. Ngalue vo ilele mvava aile vayole wati. Te fio lai le wati. Sa wia inga kala kai mise yo mato wo ese male neila wilele. Mahalolo nsai. Oe fa pena lava. Ya, fuafuanga fo ima. Lava singa pio na masani yen tatu pur kalame. Ma do te fa afifilo o teo mamanu. Tau tonga o se tatu pur kalame le nei fiafi. Ma ea na ipese ia ma fa asalongo fa apisi nisi. Ya wa foli tatu maftanga le nei fiafi. Ona tatu se elo lea le toko sport. Ona si o tatu. Ta si o tatu ma lofa alolo ngia. Olo o tatu mafuta. Ya ile. Tato mafuta foi ia, tato por kalambe. E fa ilo, ya nisi o fuafuanga mta penanga, le foi ele o pomala e la oto silisina mla oto maimoa. Si o tato wantuno o, pei ona yai, ya nisi o alo mta mfanau, isko tilani, Glasgow, ile fa nga solonga o, ta longa isese, o le Commonwealth Games, po o, ta longa o malo le ta bulenga, pei ona malanga tuai se tato au, Team Samoa, ya ole foi wa tato tauli maina nisio fa manu yanga ese male mata ngofi ale me mai sa popole na ya lo mtam fa na wa tato tuno vi yeleli
tau manu fa moe moenga nisi o talonga. Ae, ole ye ili tatu malo ole nei viafi. Ole fionga le Beristini ole sosi fusu o Samoa, team Samoa. Ya, ole fionga ya tavui bole fitalenga le la au nufau fau. Ya, ole fitalenga ya danu vasa maiklemi sio e mafuta maili tatu por kalami le nei viafi. Ya, tala voi nisi o update ale tatu au fusu. Ya, amese foi tapena penanga le komiti fa foi ale tatu asosi fusu o Samoa. Ele ngata mo Glasgow lo yei Commonwealth Games ya au nisi foi fo fo nga lo ta pena ile finger brace ya sausi demio na tala tala lea ya lo no fina galo e failo foi ile ma malu Samoa ya I fo fo nga lo lu mamba o ta to so si fusu ya amai ale ta to fa ta no nga le na update on ta to to sports ya mai ale na ya on ta to nga I fo ile a wase fa ta lo nga ma nisi o fa nga pa nga ta to mala leo mala bol kalamini ya pe ona ile ta to fa wow ale the South Pacific. The South Pacific. Le fionga ya lao pepe ta la I junior lene. O lo tautua ya I le tato community. Ya misi foi le TR marketing. Ta alofa vauta male Pacific 40. Ya ta alofa vauta. Sorry. Ya walava le tautua ino le tatua. Tunu. Ya failo na fotoa e to ai tau nuu mai lau ele ele o au te aroa nei. Ya fio mai ya mentala mai ya au. Failo nasa e malanga mai sa moa. Ya ole. Tata longo lava malitua lalo wa tatu porkalame tautua na yoi tautua na lava ya le marulu o le melo ya imato ya sausi taimio na utaptapa fo ilia wana I update fo yon tatu tau ili niva yaso o le memoni lava ya mo ilato o tatu ainga mawo mai masani o lo malanga mai sa mua leo wa tau nuu ila ufanuo au kilani nei tautua na le marulu oka e o ya makule ngo ngofo inge ya utero o le o le la wele o le o tangata fenwa e le a fitu ai mal malulu o le fo I le masani la vale malulu ya tawo no ma tu la la awa manuase ya me se fo se tu alalo wa vale malulu le tatu tu no tau tu anda ya le malulu of ma fan fan al fan now a wa nga imele ve fini ni si fa ya la utala le on da do nga ilo le ile pese le ai e fa fi fi ai le ofenga han nga le fe fi a wa nga imele ve fini ni luma ton no la uta avale I la ve ai lo male a marke ki e pasiko yo ya o le fo I si la fi el da do to no lo la la ma papa a au to ton no au kilani tama ki ma kodo ne Ele tele ol menne o te o wila pa sika wila vili vai lunga la wana tele tamma fo ila ia ele o ile lein a ole anga ile mole awala ia malesi la vai nga fo ile le beye e ti ti e be ye e tasi le pa o halu le wila a be fa sa vili ngia fo nga le pito ilu mole wila ia le la sa o moli ma wina ise tasi o la vea walakia wa handle va fonga le tuno efe tawi a le fai mole ole styling a ale tu bulanga tala vole la nga wila pe fa ae fa pe e ai lunga pa o voir pito no ma ai fa savi vidi ai also mai lo mal tava le mai le si street va handle va fong so a le tava le ya wa lati ale on me money wa lucky ale va ve no so e semale wila mama nue e so li le tava le tu lo va fonga le tuno O anga hia le mai tau pea I sia mātou fo I au kilani sau tenei le to o telo le au te pasika. Ma le au wila a whaiona nae te moli mawina vahenga ia. Omi mai lea o lo fina ngalo fo I lea inunga tato apio fōlinga. Wa anto langala nā le tupu. I nei o tawa manre hua taka nini maha ngele o tau off streets. Ia maisi mea o le wha atino la vai lunga o le main road. Oka. Maka ukia, whainga nei tupulanga talavo, ole me mua mua. Pau wala utua lalo, fafso tae le tasi o lima. Le mamano le atunu, a whai naete mai tawina vahenga lea. Ia matua I sasa pala le tula le telefoni lea, le lenga lea leo leo, tasi o lima. Li poki I hei vahenga lea, a whai nai number plate ole wila, ma naya. Awal memoni le fatanga ina ilunga la awal tele wila ia. Ale awal ia fai so ole. Le hamio fa ale to nunga le ilunga la awal tele. Ele ofitawi la ilai senea. Wai a fai elai sene lau wila vili vai. Fo ilai ilunga la awal tele.
E ye fo ila mo na tu la fono e fai lele ilo pu lo vo ile le mo le saunga le mo. Ia ma fai sou ofu vo ile le hai vis. E ilo ma maho tua o le po bi se singa mai vo ile le po. Ia ma ia yeise mo li luma matua o la wila. O vahenga nai toi fa mana tu ile datu o tunu. A fai la nai te mai tawina tu maanga ia ilunga po fea la vale nai te alalai. Fa moli moli, fa afaso ta ile lenga le nani, tasi oli maa leo leo, li poki isia wali. Ai a faifo e mafayo ne e pu e inga le hata, pu e lata, pu e lata. Ole fau tuanga le nani tatu o tino. Wai a tatu le li potia mene, peifo yon sao noa ya, la fionga ya tu manu vao siki ato, asu. Peifo yon fa iloa inisio por kalame, ya maute, fa asoa e fo ima fionga li malu le malo. Olo o, tamo faipe ngalu lue, ile tatu community ina ia saunga le mu o tatu nuu ya mafio anga o loa lala haile to telo le tatu tunu ele ngata na yo tatu tua ama tutua o sinu sino la tunu aimo alo fana witi o loo I totono primary schools ya ma colleges fo ma kolisi onga tulanga lua au omaita ubea le tulanga lea e pe ia watu e fo ima se fa manatu de tatu o tunu fa mole mole awa ni o tatu alo ese e mali tulanga lea wae e atili ai ona matua I fau masoloi ia tu mahanga fa ale mafofau nei e pe fo ona matu tu alalo atu fa ai loa ele le ia le vala au tasi o lima ia le afuna le lea la uoso mai loi la fo mole wila a fiul vali ala mo kwasi se singela o menga fai ya pa wale o tala wa ulana a to telefoni ani si fo la tunu sa tutu o tu yai ya pa wale tala no fai tu I si a tawle ale ale ya ele le lo calm down a ele le lo fo ile le sero down no ma fo fa wa si se la unta upu o me ya ya fai o na wo so fa li io na fa tino le o se tu langa ele tu sai o lo no winga muli muli mai le o le o li manol malo ya umale o ele ngata no mo li o le le la senea le fa tu la fongoina o le wila ilungo la wan tele so o twaile ma le a wa fa o lima ya nga e twaile ma nisi ha ta isi taluai lele fa longo mausta so lima minute te nele tu la valo fa so songa da do tunu afia fi manuya afia maya mitala mai au ta to mafuta le nepo mai al bisele ni se fa salongo fa bisinesi ona da to se ino le wa le da to to sport mal fa ta da longa mal da to malo fa alo ngi ale fenga per stendi la sosi fusu le da to tunu Peselea, e wolofa dwai mo ila to umma fenga I mga alwengo le nipo. A atoa tuli ele fiafi, wa umma fulipo. Sabu ya!

lewa doi ona minu je ona tan lewa itu lain se fulu fa sa songal tatu tunu ni foi vai ngole fi fi fa wo wino le tau tua ale pi men za mo ali mantonu tasi pi ai il tatu pol kalame ole afia fi manuia sia ki atu po o ha mailo wa fi fi ile nei foi afia fi malulu ito tonu New Zealand nei ya a fa yona nte mafuta mai il tatu tunu isa mo ya po fe lavo tafa fi ole kelope o lo o fafunga mai ele tatu tunu ya malole so fu manu ya malo foi lo no sai ya manatu ole wa se e wa ita wa lungo le tatu por kalame afia fi manuia ya wa fo ile lo matu fa to va tau tu atu e fai ma funga tau mo moli ole fionga ile to ole ile fionga ya to fila unina ki rifi ya lai ya mase fo ile tau tu fa wa wa le tatu por kalame ya matu te fa malu no atu e aso aso fo i vai malu i poenga so to fina ngalo sa matu wanga wale tau tamali i lau fa funga ya matu te matua tu lava ya te oe Samoa ole nei vya fi ole mema nino male mema utinoa masalo fafta ile tuwa ole sa e maita wina fo ile sulu matango fi ole la ili tayaona le la ngai mai lava ile hawauli si o mai lava le hafya fi tau o se fama natua se atata alongo pea le tatu polkalame tau tua na le malulu ole uwa ole po nei ya se funta si tikiwi le uwa vama ya tuwa ngai ile malulu ole vavya wa ya masalo wa matafu yon sui sui mali ele malulu e o ato le fitu o le ae tau feo lolo maile vave hawa na nei ae mole aso lulu bole aso lua le asa tato maita winai na o o lava ile lua ya tekwi le malosi ole malulu ile vave hawa ya ole fwe ua tato maita wina ya fanau wa onga tato anana ya tato fanau yoe ya a puti puti ile fale a fai ole na ele o ola lau hi pam system ole te tano ole porkalame fa afso ta i vave nei loa lau land lord fa ai loa i ai ele o ola i ale tato ea ma fana fana vayana ili fa funga le atunu ni sio vayenga to tele ila to e yei fale o loo pipi i ai i potu taitasi ia tamavo i e mo ea ma fana fana wo wo hiris ole tu alalo al polkalame ma naia pe a ta paaf pea se fina ngalo ole po hai lavayo na ina le fale le atinu foy le anga wa matafoyon sirisila le malo ile le saunga le mu o tato wo Mount Hiris ia le pipi ia tato wo li tono potu amese an tono potu tu aye ia le potu moe potu malolo awae ete taulavon na yai lano tulafono e tono New Zealand nei ina ia mitle healthy home standard ina ia fa yai bia se ea mafana fana ito tonu ole potu malolo ae mo potu moe lava ia ia ole fautuanga al polkalame tautua na na yo tatu matua tuatu pe yo autafa na ya tatu fanau ne i moe loa aole hitale ne ua tau nunga le vevela ia tatu telei loa ia me tutupu ia tatu fapena e se tu alalo al tatu polkalame wafo ili sirfia al tatu etunu ia tatu fainga malanga ile nifo ya fiafi ole umaita watu se maile saa le sungale fafenga inga ia Reverend Savea Kilika Mese Elio wafo ilfa wa wina le tautua ino le tatua tino ilau porkalame o le pao pol porkalame ole anganuu ma le fasoa mo le mamalu o le tatua tino ya tulitao maya na ya tatua porkalame na nale nepo ya se yo o lava ise tayao a tayao ya watu elito usui fuma le mato wola ya ole tawolunga le nao le tatua fefi manuia ya tatalo pea tapena ele tua seisi lao lao seisi fola mata ngofia mo tatua ile aso sa ya pea watu elito usui fuma leola tatou tapa e lungo ngalu ngalu pe hau lea pe ono tatou mafuta ili neipo ya ole tawolunga le nao tatou porkalame alofangia ele tua fa moe moe ngau tutoe malava singa ole neipo ya tawolunga atu tatou porkalame ile pese pe ono tatou amatai e le alofo Yesu male kalisia e fakasa maya tutoe malino male afiafi manuia manuetele lene afiafi Samoa.

0: loucura.
1: Já?
0: E nem foi quando a Mel olhou que ele vai ter, entendeu? Esse camada, o Samoa. Mas aí, mas vou ir ver. E a Fionga ali a tua, uma fai-fai, uma upo leanga ali a tua. Uma cauquinha que eu fogo, mané, ó. Uma pessoa que sabe, ó, ó. O homem aí, ó. A sofá em cá, pede foi uma porra, foi ainda ali a Fionga ali a tua. A lua se vestida e foi vindo assim, ah, com opa. Olha, não, lá na lá vai falar, aí, opa, assim. Foi ele, cadê? Pe maniki o kakingo vanga te akafa longo longo ni kama ulipa funga sunga ifa se angaino kama ma kukuo kupu kama li yole akumi ya ningi faka singa ya ai ku umai mali fu asa mo I kuo I vido ka alko is kama wa ya emaka ukia sule Ya al mela po e sile po lo ka fango ngoi. O ka maka I e se a inga a. Pe ua ua kubwa ki le vanga lenga. Ua se a sole ka maka I lunga le social media. Ya o ka ngane ki a kuala o Facebook o kwa ua kwa ya pango po lo ka. I le kasi a le le teni ngo maka maka inga maku a yo fango ngoa. O isi la kenyi ua se a mai e isi ka maka vonyo. Ya bo kangola faile me ala bo ze bo uli kiri si fa no lo mo ye ko inga nga manna a ye ko na a fa ku fa la inga ko ye se ni le le ma fa fa ku lo wa lo su ba fa se nga inga mali to fa ya mala fo no e me se ko le fa fo nga nga me a ko ki ye se ni ki le ma la mala mo pe se a Yo la me va a decir, por día con Facebook, yo soy ese video que se llama ese sí, o con por loca. Que decía, para lo longo, muy ley, ya yo. Ya, ahí sí, una ley, ley, ley. Ole, ole, upo le hanga, ya, tío. Ah, ya, man, cofo, yo, caja, cua, cofo, yo, ley. Y fa, vai, ley, fa, tío, ole, fa, vai, ole, tú, fa, vai, sa, boy, ley, tío. Ya, ah, me iba.
1: Aro telefoni itu fanga.
2: Yo tali pupua, we pun ekau. Oh, pablas bagus deh. Mau aku ini juga. Yo, yo wale si mega. Apa orang mana? Apa lagi mui? Ada kiri ngol mera, leh langa bokir kogi marung awang aje kejo maro. Ubu para loku. Ya, mereka apa ini? Ya, ya malam malam ni, aku suruh mak uye ya, apa pak uye lalu aku pulang rumah. Ayo, tapi macam mana kalau nak nak kahwin bulu,
1: ya mungkin kalau nak tato sabu, tato fila lalu, tato sofa, ya, ya begini. Yeah, that's your way. tati ame no ta pu se ipole me tatu o tele o mama mama tele ngale bale ta pu le ai ai pe na no va tu ta pu le telefoni na no va tu ta pu le telefoni ona e e ile si un ngari isa no mala telefoni in bueno ah tu sala la la o wanga se al moy si asfalto ah ai ai tu tangi telefoni a sionai ya rala tak tal mari ya sto ina vo ile telefoni la ya fa ro mo to o wa e dunga leo sta ba ro mo se o to vidi mai mo fa ve la ve mo o le to fa ta ya tango to ale la la tal ya sta ba ro ile ta tal vi mo telefoni ya tango to ale fili se i mo telefoni sta ba ro ah Ar se ima mai. Au ke ko vi mer ke fo. Ka mo ro fi ka pero. Ah, ngale uma veri. Ah. Fai lang tara ta pero ala usi de tu ko afa si ro fi ke baro. Oi lang vi mi. Eh mi se maro. Se ro ki ngale vi mi ya se ka u po am.
0: Ala mo ta i fi.
1: Ore ara le fi bo ko pe bank se me ka fe ngai de avo da ko pi sa i de ngari ora mo.
2: Umaro, É um taco que ir por lá fungo o melo aí. Eu fui com a oi. si o Samoa sa o Samoa isi o le melo kau fa Amerika e mo kwatele ya se fa mo yanga ho kupu ila o le Samoa ina ye le se me le yanga la ya ha pe o ni I me fa angi u ki dia la e ye wa le au lo ka kau fa lo mo yo le lo mo wa la la wa kau fa le malo ke le Amerika e Ya le mai le pusi e ke a oi le le fa le ke e ke le kuwa a le kaika
1: kaika yo kaika yo kaika yo
2: a ko le yo kaika le kuwa
1: le kuwa ya o yo samu o
2: fa le yo nga le sia sia ma le se kuwa la lo le kaku ko mu e a o nga sia sia o ai le Le mele la foi a America. Ya te wa ye le ai mo se me la fine guy. Le ai mo se me la fine guy fuole. Ku la nga nga wa. Si fa mang ya nga mai le fuola wa. Ya wa la mang u ye fu ku ku la la ku. Mo mo. Si ma foi wa. Ma lo lo. Ora me ka
3: mori. Ora me la mo ku.
2: Eli ga kai o ga sangi le ko a yo ka ko mo ku i la le wa nga la fu fu america e
3: se be bon swa u
2: i nga o me u ma nga o le ko le
3: e
2: a u lo pa u mo a bo e mo e e le lo ga sangi nga i a ke u ye ji o se me le anga le la me o se me le Ya la fua pom fai kako malo fale anga fua ya
1: alase kala kukuila
2: ya laeli amba ya se pagi ya ili fale ya mese manga kukuila wale vea ya ina
4: ramai kukuila o mainga I manga o
1: Le va tai, dai avia ta.
4: Ma lo passo.
2: Io ho lì mio o mi chiede che vuole. Passo lì. Ore dopo vai maro a capiar come fa le maguma. Ma mai ara.
4: Ya uma malolo ko abaka al ne au bakau do al wo ni ko malolo
1: afa feli ka wori ilusia ma mai kru ukru ola sa me wo ola fa ya po wo uma ola
2: fa ya a se wo ile wi ye su I me ba wo la ko puru ba la ko ya ala wo wa
1: bel
2: da ola wo ba ya I malo fa ka singa o ilusia wa kawa la mo mo kawa la sa ili le poule ba lu sie la a wo le ko e kawa
1: I a pa I ma america bu sera
2: e na kawa yo kawa ga ili o kawa o I sa ili o mi poule la e o e ta o I wa kawa o so ili ku la ko I wa o si o sa ko ku wa ga le ka fa ni ti dia e o sa la o le nga fa I ku america wa o ka ko la e o e Ya oi, awo le solier kula pongo wa e afa inga le o songe le la o si si o manga lolo.
1: Ele afia si si o manga pea, ele kua le o I kukuila.
2: Ni, e me la...
1: E me la
2: I fut.
1: E mo I lo
2: song. E se me mua au le kamau a inga lai. Ya ala ngai sa, ya ala kau le le ya. Si o famo yanga ka ko ke le o lo ye Semua kau akil dia, faham mau yang apa tahu, ini ni kau ni. I orang asam ni, orang Pasifik, I kau ilam, sama.
1: Hmm.
2: Kau kau ay.
1: Kamu ada orang awal, mau kau ilam, pe mau sama, pe mau Amerika.
2: Eh, orang tahu, orang faham macam mana lang.
3: Kau kuat Amerika, nale
2: aku nak. I will make a little bit of a É que eu vou lá no campo legal, mas é pobre. É legal, mas ele tá na calha ali, né? Eu vou no Moçalem, ele tá na
1: calha.
2: Ah. Eu vou no Moçalem, né? Ele cai cai lá. Ele cai cai. Porque lá, ele vai ficar com o macaco. Maluco, né? Como o macaco ficar com o. Maluco, o supervisão com o cucu. Levo com o cucu, assim, no lanche. Fama singo le gano pa ia. Masingo le gano pa ia lola. Aula ko ula mo sa lebi. Ile ay la fa ko musi. Sabi e ka ukala tanka malo o ka ua me la e ka ukala. E la ko ile ko
1: mito. Fa alolo ina fu ia kariko ngonga ila kangaka e.
2: Ia e fa alolo ila ngai kita e ngai e. Ma ka uli o ka mai e sa shukala. E ufa shoki la kisiang.
1: Ia ia kung urang ay o ako ako mukha lebi pasifika pio fiki ma bravo ele fa penga o fu ilai mukha lebi ngi sila maska lai langa dengo ufa longo ya suara kulo wa fa ngo ya sar po kalamenga le va amanu sa fa I TV samo ya suy interview ela ia fa kasio kai kai yo kare siama mereka kai ilmu sedem. Usara yang fa mal mal mal ia risk kai kai risk kai risk. Ia lekar kongol yang fa musa demi laku. Ia lekar kongol ia mengal cihat fasioki. Ia ia fili ia kau fa mal mal mereka kai ilmu sedem dia jam. Oleh fili ngai kai mele laku awang. Usatan. Ele fa pio ka kisya aku so orang ore ko ngal maronga musa de mi ba saka o peswa fos kumar Mohammed Mohammed Yahya e poi so inga ale en fi ran fa mal manga or ka ko ngal musa de ore fas yo kai pe la ngo kisya ia fasan ka ulfi ar fili la lefa mai o satadi ai de o ayo ko usara belanga ai ka ko ai ki mo sa de mir pasifika mai ele o yangi me kurang ha penga o fai o ki ka ko fam sing o ma fa ku ku sing ka ko ri ku sa umma ia ia la
4: ve pa o sa o lo sung o fa fem ale ale di la le o ma video
2: Ia
4: barai kisah gua, malu tu ngapa pernah ino. ore o nga kai pa nga yai mai mon ma nga nga poi kai ya ole me nga la fe nei la ko ya ole di la ne ba nga di e le o pa nga o fa ya ye su ma yo ma yo po nga o ke ni fa ya ku nga kala nga fa ai a si la si la ye nga nga ma ni ngoi la u so la ele o pa pe nga pe ole me nga e fu nga e fe kala e lo su nga pa fe nga a ole ka nga ka dio O la wa ma kwa fai fai ya hoi de ire a pua de fa ga e ka ko de ka ko ku ni ya le si me si me fa ho ho ai
2: a pa u li ba mo
1: cha no mai ba so
2: o ko i nga le fa pe e mo sulem
4: ya o ke le ma la ma la ma la pe mo sulem ya pa pe na le le le le ko i nga de ya
2: o sa ka o ye ma ka la me ku ka le a le se i le sa ma yo ta i was Malaysia ya O Moose, eh, boy? America la liga felan poca venga me media quiero lo hago mucho de mi agulia cara con maraco mamacama ele ahí ama se van o muslimiga y con o malaysia la es como o le vamos a vamos a mo ele ahí más se van a papinga el papel hoy en manga es va cucu que característica no es ya la juega con un ella ahora acá cabeza va la cubie me lo hago un ella con Alma ka upo ko inga ale pa mer mosile me lo pese sa mo. Ya o nga ave na se pa pa pe o e ve kai muso de mi ka ke jia.
1: Ya o nga ma na fu ipta pura wa. Ma na o lo o fu o nga la. E nga fu ra o su nga fu ra na mo mo lo ke sia no la to. Por a to nga ta u e to.
4: Wa ke la o longa lele le ya na sunga
1: ja mo mai paul
4: o longa lele le o le na o fai a o fai o ka o sa mo a ko ala ka u mai di kala le ko ina le mai o ko u mai ya sa mo u ma fa ke so o ka o ka ri bu ko o bo ka u ma o ba mani o ba Io le pulo ma nga fo ngale la longa ile fangongo ai a fa pe ala e fai sa ala le ia la ko le mele ka po inga ia ma longa ka ko ngo ide a fai no al mele ko ma ka ka le video ko inga le o le fai ya ye su ma yo wa fa ma ye a ma ma wa se ai a fa pe ala e fai sa ala ma video pe o mele nga sta la ile su ngo fa pe ala e ile la su mele nga yo la la e ka u ka la ku ma al ti o ku ma nga wa ma kwa o va ma le o va ni
1: Ya voy Pauli, oye,
5: a Pauli, a Pauli.
1: Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya.
5: Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Awal menga le fi kai lo kisang una ko fa nga ka ko ti apu sa ko fa nga lo kisang o saka ai vai le ka e sen sai sai ku spo ia pa ko fa ngo ma ko ni la lo ai le lu a ai va ko koe a o mai kamar ku spo ia e ku se fali o fe la o pol na ni o va ta ka i o ma go la va malo si o al ku la ko nga le ka fa pali mi ia Kasih elok kau semua, kau sama lah. Full favai atau sama favai lekua. Kamal yang lama dengan favai kamal yang lama dengan paya. Kasih wah kasih serial ber. Lawan yang kalian full muslim. Kau tak ibu mor kau kau yang laku kalian muslim. Asal kau laku sudah sila kau. Favai lah ngai sis. Ele ol kanila ni kupu da oluma yuma ni kupu langa e ol kala le fami shamo salim shamo ese mo salim ni ifafo ale la uka ko vai le kale le kai pe lo mele na mai pa tanga kale o le ka mangi mo nga le la ama ka ka kupi e ko ta wa
1: o wa o mo to no ngalo sa no mai ya ya da lo mo to fi ngalo
5: ta pure sa no mai ya mai fono e se ka u le ka
1: Sabia si que fue con su mamá.
5: O
4: sea, no me iba el teléfono y fue solo con
5: ella. Y él le solo.
1: Oye, ya. Ya, ya.
5: Hazme a Fatawa.
1: Y él ya, me fue con Valia.
5: No es un musulmán. Only Islam, I sincerely love all Muslims. La toule en fayele. Trading, towers. Then the field jail to offer the atom to low.
1: La toule en fayele, eh?
4: The Twin Towers in America.
5: The Balene Lena.
4: Yeah.
5: Balene Casu on Towers. The Twin Towers in America.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ya ele o loco a coa foi cuso mo cu me ngare nga umaya mo o sama mo con un pai o sama
5: ya lo mo sale mi mo la bolinga
1: Ne mi go go ko ye fore ye ye ka ri si ke ri ya a o ka ka ye
5: o la ko ko ko mo an ba como se le vi ma o la ko ko ko
1: ni aga ko ango fingi su su ele ele ele ele am ka nga lo ku le mo sa di ku so ka nga ka nga ru fi ya mar mar lam ma ile tu a ke wa o fa ro ngo ku ye ka I kara lau ke siango e fai mai, sori. E fe ai ngai. E ai ngai lau ke siango e fi ngau fu ili. I aru rukaka le a maka loa la i le a fai ala i oranga i a kongua le pasara rau loa malonga. Lo vinga la.
5: E kari
1: kongu, e kari kongu ia Yesu. A ele kari kongu pe kari kongu le kari kongu leu ke siango. Ya fa blanga nga ol mela nga le se se ye. Ya mangwala, ere se kusa ol mela nga, ol fa nga ari akwa ai ka nga ya ka ko wa ya. Ol finga nga lo ayo le kwa ka ko ar lofa. Ar lofa ni ka aka ko ai gi le fi le fi mo yi su ri fe ri fo. O ka ka piko sidi nga ingo si ya mare nga re va ma isara eru yu ka ye ba yu ka ye ka bi. Ol au sama ari. Ai a fa ifa ka ka inga Yesu yang fa ka oko menga. Ele e kamore a ka sa Maria a sifi ya ile uko ya la la de wingo ora kwale fa ya ka ku ku wa ige ye se sele o komo ka kala ai anfa peori so ifu ye suka ku kai bia ai fa fa ka oko ye su pe fa ko ren ka u sa Maria ngale le ya ma sa Maria le ko kasinga ko ifu ifa fa fa ka ye su ai le fu ko le lope le fa nga ye su ye sa Maria fa nga mo so le pe ko ai va lo ke si ango ai kasi are e ka kan ko i fo i ko va ka ye su ma o na mo sa ri ku so ko nga mbela nga ka ke ba fa vo ri ku per fa si nga yo mio o mbela nga ko ku ngi i le tu a ka ko wa ye va la vinga ka ko ye ka ko lo fa a lo fa i so se ta si e di o
5: ma so i di no nga me ya ka ku ka ko mala ma
1: ga yo ya
5: ma nga le mi ta ku ka ko ta ku ta po ma la nga la nga i ka ko ma nga Faka o koi Yesu, ai baba ai na ye ile, faka o koi Yesu lumpa u, el makai malang kovi, kasi nga faka o, lumpa u, makai malang kovi, lumpa u faka u ulele, ai wa faka u ya ese, lumpa ese mama wa, ele karikongu dona kanga ya Yesu, ele karikongu fa yang kapi. Anga fa apela kan kongu ile nang pagi. Ini ni kau. Kini ni la u. Ai ni kai kai mala mala maka nga kala.
1: Ele ni ngal we. E o fu ia ga kirsi anga ore fai kau. Ai fa lungi ka ngoa a Donald Trump.
5: Ye o pawanga ye o pawanga.
1: ele me foi lá com a cuscuzia foi com a corriba e oi cara aí o aí o a aquele se agui ele foi a me caca oi oi você vai sair com a cura vou sair com isso eu levanto com o bebê
2: o velho me dá o que pisa
1: Olha, vai com o fari, o Uri me fala logo ali, é cara boa, fa com os pais, não o Uri.
2: Você vai com o cara que com o cara com ele que eu quero, que ele foi que é a bem boa.
1: E agora não vem a ringa com a punga
2: lá. Ah, lo que foi lá,
1: ele com o fari. Em cacu, vem lá, o que foi
2: bem
1: lá, tá baneado. Carova, carova, cacu, cara
2: Olha aí, ó. O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O que fica no quarto? O

0: nga pe mbere ntu pulu ngari ile no fam talatu e fa ro mo ye ye fal tu ole wo si si ya le o lon toru ala tal no le telefoni si ye tang tu ale fili ye se ima telefoni mi o ke ko e fili mo ye ye ka ono ka pe ke fu a wo ke ile fili o ye ngi mi o lo ki nga ra fili be si be ka o po am
1: o e wo le lo ki a e te fu ila
0: Okinga,
1: era mawai awoka koke kawo le po malaho ho ni skaka
0: so
1: vai ya oi ya ahoi ya ka kongo ile ku ka kongo ile ku ava ya ka kongo se le muye pakaka ka ho le no karu karu ya ka kongo ile ga awaka ko le o va ka si lu ko le na e an wa ka ka fa si ko le ku awoka ka wa be vo fa va le ku sa mo
0: Ya. Yeah. Etele a tua. Se vale cusire mon
2: meu. Mae la mkanga lo fa yu. Ele ai, kusa ali lo sunga pa fer. Ele ai mas ele ya pa inga fu al capo inga yo. Ale mo salim mo mianga. E pa wal me wa fa inga. Ile bido le ko inga le wa fai. Ole upule hanga fuala ile ka ko wa ko le ka kapo ai. Ai ka pile o fai ya ku mi kala ile la ko ni mera ka po inga yo.
0: Ole ala le kala Yesu ngame.
2: E pio ale wan le sin me wa le ni le ile fa lo. O mo upule le ke ka wi ma le ma fa fa wa la la ko.
0: Ku sala e mera le fa ku. Ka ko lo fa pe.
2: Mateo.
0: Wae ele.
2: Mateo lima.
0: Mateo, Kakia,

0: ngal fai gol fa pe ngal wa la ngal ngau ka kum ga ai le se ber a se ken ga fol ma wa fa una kum o ta ma die la ola fu ma ye le paso a le a ya e fa la ke le le im ka ai
1: ba na fa da mo le li ai ba i da
0: fa ba ba ngi ka u ya le ho ma ka fu ka ko pe fa so ma ka ka la yo ka kum ga
2: Ma ya
0: au au au
2: au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au au
0: au au
2: Ya ola le me como foi gakaria la fa pe o kirsiang
1: ai
2: al tsalo le li o fa maungi ke kali kongu ya yesu ba nga o nga ola le me fa ngai kaka ye ola ko o
0: le ka tier ku la ko ola mo ka tier ku la ko ai la ngai le kali kongu ka ngai tier ku la ko o le la e ku sa sa wa la ko ye la ko ka ko nga ko le ana ko me o
2: e kusa ga wef yanga fu wala wef yer nga la fo ga pe nga mi ala yi ku la fo ngo lo ku la ro be na fe ko ye mai la u mai la u la ko ye la ngo ga pra me fa ga ka ya a nga fu wef mai ye a fu ya ele ka ko ku la fo ala yi ku la fo ngo lo ku la a yi la ku la fo la ni kai ka inga la ku
0: ola ko ku la fo ngo ga fa pa ku ele fa ku ya lu pe ka ko pa ki sia ko ka ko
1: Ola o kani ben kau faya. E pau ale le kua lalo fo I sia usu. Ka kalo le kua e soso ane fo I longa kau fai la e ma fa ma ngalo fo ia le fai fai le ngai a fai a ile li. Pau ama e kai o kai fo di ma kusa la male manato malai fon.
2: Kusa ma ngai e I ole ka kalo Yesu ura fai dungo sa kau ma ilo tamma e fa ma ngalo tu ila to. Aisha, wa wala to de ilo me wala to fai.
3: Matai fitu foi bu momo. Alawi te fama sino aki fama sino ina oi.
2: E sa wama ia e papsua.
4: Wale, o maile, ala skaro wala kure ilo me wala to fai. Olo mi ala ka unga ora uma ka ka fa ora uma ka ka wa la la ki le ma ma me me la ki fa ka o ku ku e fa ka
2: ku sa la nga la la mo le vengo ba nga lo
4: le ese me ka se bo se ba ma mo mo ki go ka ora
2: e mo go ai man ku e il pa ta ka ka fa or ka ka ra e or pa ta ka fa or sa la mo a ri sa la mo ana ora u ma o fa ku fa ma nga lo ai ai ri sa mo ana e ele ya nga fa ma nga lo ya
4: Salamu.
1: Ye kakalo pe ni
2: kamanga na sala mo al
4: e ve ma ese ngaro ma ko o ka ka dia yo el vio le ku yo ma ku
1: ku ai no ga anko
4: bueno va ko la sa fa yo le chi la
1: ka si ve le anko
4: Fire,
2: fire,
4: fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire
5: Oaia. O fa o ma ma ho o yo le. A o ka ka ko ko ia po ka ka ni ka ka ni ka.
4: A sa o ia ia e vivi ia. O la ilo e sa ko ko la pe ko ko lo.
2: Tol mera de lo fra cui ca fa di pe le fingaro di sue lo fa i fa manga la focaria le tu amra fa si un efet kanak ah
0: come anga le olino le me fa anga sa le le no sa wa ai o ca ko manga ku yo le ca ku ti fa so o no o ku la nga la le anga i lu mare le lu manga i se se si nga wa i nga la i la le u le ka ko ka ko va va yo pie wa pi se yo ma ku anga nga le nga mo yel malo le pal mi yamo ah kasi yan kal kungunga sa mo abi se umo wa o se a le bol yel kalia fol mo sari
2: wa le ku e ku sa ya fo ya i ku la fo mo ya al malo sa mo sa yei e kalia ya so se loku e kare sia kristian ku sa ra o a wala le nga va ku i si loku ya e va ku fo i ka wa ku ko i nga pe ya e ni lo kristian fa ko ai ro muri muri ya e ka ko ngo a ya la u kadia so me na nga e le ko ia fo ira ko ia kadia ia le va ko ro ko nga a e ma ko e se me la ko e fo ngi ko inga nga fa ye fil fil nga e va ko nga i ka le sia nga e le mo mo o ka ka sa mo la nga va ko lo nga ru Olha a vacu e cuscuzinha, mas a mulher vai cuscuz. Olha a cara de convoi, lá foi e sui o cuspo e a lori. E ela vai pera aí, ah, vacu aí, o ilu, qual é o robo no muri? Ele é coa, e ela não é coinha, foi e vai uma, ah. A mulher não é e que a uia, o cacu, cacu, e cacu, cacu, cacu, e cacu, cacu, cacu, Kalangoa, Mamori Mau, Maola, Iliolanke Siang, I may see Kakaye, Selakum, sorry. Kefir Lokufura, Lokuranga, Mang, Yellow Langa of Yakale, Mang, Yosu for Kamaro Opi, Kusako, I have a pera from my own.
0: Well,
2: she will
0: feel Malamala my path to local podium.
2: A Kusa. Kusa pefiu, ai faço suru pea. Ah, vai,
0: kusa pefiu. Tu faço suru la kusunga e kanga kala. Kasi ela ka kunga, ol mosalen.
2: Kusa
0: kala. Kusa kala la eu faço la kusha. Que não ela kali ol mosalen. Eu la follow a ai loi. Fai fili la kusha. Não ma fili. Vai eu ka kunga fa mosalen.
2: Ah, ma fukai, ah, ma.
0: Não no po avua fa mosalen.
2: Ah, ma fuka I kaka fiki le lo ngofom ke kirisiang fiki le fegroni por kwa le lei yo kan.
0: O kalanga pa po ya ai le uga ko va I fu fa di ai I na ta kan.
2: Le ayu meng I oi I fa fo ai kusa le ke fa ye ku I au mosalemi fiki ngama ko fa ngalu nga ai au ken kirisiang ola ko ko rua.
0: Me la kon ol poli. E wan ngok se ku le la un ka ko va va.
2: Kusa ta wa. Ah, karang wa penga ro wi ma kire mo wa se kire mang maro wi nga se mo sali mi mo le tu mo ron finger e u ma e ko
0: se no ba e ma fai wa e karang wa yo la nga la
2: e ma fai lo ke ku u fai wa ra e u mo sali mi o ku ara le yo ka ah karang wa le yo ka Alai, kusa vai. Ori lidi, or fai uang ay fai gak. Or ngar weng akaku, or fai loa oleh lo fole tu. Fai loa oleh lo fole Yesus.
0: Orang ni,
2: ongal pui puinga mai sawang aku ko kele au bosere mirali diu faari isu faari mur mau yo ke siap
0: kae si la fie la usunga e ke a pe a la uwa e ke la uwa ke si ke la uwa ke te
2: o ke la uwa ke fili a ke fa ya ku bosere mir fit
0: ha ya la ni ku
2: sara u kala mar e ku sara u kala mar kala a Muhammad Ilyas ren Muhammad Jahir ren fa o sa tan il fili ele o bosare mi sa kan ele o sa kan ibu sare
0: ele kan pogu kan kan ai a Yesu mele kan toja
2: Olai ya Yesu ya ikus pa ia mosarebi. Ongo o fai kau kau kingong kau begi mosarebi. Alang hari diu lokasi ongo ongo orkusi mosarebi. Fai kau ya kalau Yesu lah ya I. Esih dah kumeng fai Yesu lo. Merah kau mengem fai bahar.
0: Ya kau fau kau kau upu lah ngau kau upu.
2: Lai rungo YouTube. Ia kau kingong kau kingong alau mosarebi ngari diu ongo or laku susu. Enga mai lo fai Yesu ya laku. Aru rungo YouTube lai kira kau kingong alau mosarebi ngai. Liliu lokesian.
0: Ya, lema uye selok. Awa oleh menga elita faso oleh. Elanga efi faso amar kakale faso. Lili ayi kai kai.
5: Ai, oke lema uye selok. Ilau faso ke lema uye selok. Eke bagu uye kakai oga lok. Ai ke lema uye selok.
0: Ole loku ole awalanga
5: ekelemo wie shelo o kagaka e ogo le loku ole ku e ogo le loku ke baguya
2: ya
5: ekelemo wie shelo
2: ole fa muta ma ilka ko
5: fa fa roka ko kala
2: ile le eu ram karpo kala mi fa mu ko mi ko ngwa ngai e ba bu ko ngwa ngai
5: ko se ete
0: Ongai ma, wajar pasoh ya. Pasoh ni ya.
1: ya nga poli pa soe e mala mala mai ko inisi ba nga ile o mangi ai awale poli o ka ko ni o ka u ko kala me o o fa kar kala ngo ma ka u pu mo me fa pinga
2: ya fa tai ya la fa ka
1: ma ku ar ko u le su o fa fa nga ile fa ma ka ko kai ka
2: fa ka ki e seror ka ko kala ngo nga i lo ma ka u pu re si ko ma di si nga fa ma yang me i lu Facebook wa leo manga ia ka ko marli ka dire fa mai ia es ka mo iPhone fa manga lo
1: ia ma manga lo o ha bolo ka ko ma ka dire mi ko ka iPhone fa manga lo ma ka lo ni ku e fa manga lo ma
2: fa ta lo fa tu tu al mu ya ma ro le fa tu mai
1: ka ko mala mala mai u po le ku ina me o fa manga lo e ka ko manga ko le fa ali ol kula ka lewa fa fa yele ka ka la ku se ol kula ka ka
6: ol sa ol le sa wa nga le tamale ya vi
1: ya la o ko e po se li joi e ga ma kula ka ya e ale a wa nga ro ka ku ya a ol kula ka le ka ku fa so o le ne mo fa yele mo sa le bile mo kwa ma ka ki ya
2: u sa e
1: ore langa langa nga o kaku baga ku au au le mo ka ko ti o gale ku o ko ga ku la ko ko solo inga ya no so ga ga ga ga ko ya le ko ko fa baga ku o kaku ka
6: na ya la ka kom ka u pule ko di ko ko fa so la sa la su mo fa ver nga so ge
2: le le
1: a ba kom ka pu la sa
2: o ko fa fa ka nga pu la La fa ilo ile nga ngore li isi uso nga alonga le mamalu le atuwa manga ilo aile ia usala melefe kore kala a wapea ngi alu alu le se fuangi ae la ngonga e kakale ya ile nga ngore li imang karikongu ya Yesu le lope sawa le kakale ya siri ya kurma nga iyo longa olanga nga iro kele nga iro iske siyango ye a
1: ia kakar siya la ia mo ila me le kak faso ai la ia usu kalu siya
2: to fali u liu fatalo fatu atu varau
7: ma hoci moren
2: oi
1: ia nga nga nga
7: uokakiu sa o kala ko i ga fodi de ka ko
2: e
7: ka ko ke pisa pisa ka ko ku nga ka ke nga nga u ma de so ka ko i nga mai ma wa de ka ko
1: e ko de bu ji ji ko ko
7: a wa
1: ba o ba ba ba ba a bu ji o ji ya o de ba ta fa
7: ya
2: je un sai me si fingalum ta fa
1: o mu mu li le lenga
2: on sai me si me fingalum ta fa a mo le
7: Oh, boy, da. Eh, aku lagi boy tu. Biar mereka rumah dia orang orang aku, aku kau. Ya, aku kau ia dah kau ni. Ya, ada si ngau ngalah le, aku aku esok ada kau ingat ngah. Kau mesti suka aku ngau ngau. Ia kau kepisa saya ingat. Eh, aku ya. Ya, uang ramah kau mai demi orang telefon dia ulu moyang ah. Ole o que era o mar que ele foi me foi ele essa gente de alam
2: ó
7: agora e carlo de ongo o que o le que o dunga e o que langi de e a cavai
2: e caio e sa ó
7: a cali ficou o que a cole ir foi na loco foi ele chamou capito
2: e capto read
7: ele ah a orque meu news no o cole dunga o cavai nga de kasi ya de de kai nga de badu de news but it's full kwa a i de kapito ole valu maleiva e mar shuru lua u nga or ka u nga ke de fogni vo de o ke no ba u i de mo nga wa
2: ku nga i ro
7: i oi ma longo longo i fo de mo se kiere ala ya ore me nga ka ko e pure ka ko ai de osaka ko fo de me fa ma singo fo de si de a wa ore me nga ola i de nga ki fa ma singo a de una de ore me e de fa ka ko ka fi fi ya fa pe ore o wa le ma bo ya na ko de ya de ai lo lo de ma lo de lo ku de ke si ka o fi do ya a o wan ke de ka ko ka de lo ku le pa ai ya ai wala fu wala loku na isap ya ai de yo o ai buku nga fa
2: fa tai tai
7: buka kan
8: halo
7: ya
8: malo fa
7: ya malo fa tai da boleh boleh bango ya
2: o fa tai ya fa tai lava ane ru fi ngalo
8: ya fa po fi ko va falo bare ko
7: oi
2: Oh, kilo ke ya me ngai ki o ko fa sanga me ya er sa ka fa ala la ka ni fa jang malo ro ngai
7: o me fa ke fu ata ngo lo me nga de ngai ki de me ngai ngo me ma di ko
8: ah ma di
7: ah o ro nga fa solo me nga o ri ku ko lo sa nga o fa di ngo de nga fa de ka ma nga fa ber fa ku ma sa
8: ya ka u nang Ah, abu kari juga nggak tahu.
7: Ya, memang ada kau tu pada pui-pui ya. Ini semua. Wah, mengkowo ina ah, fasi ngawar kui mengoman mariko. Fasi kui mengo, ini nggak oleh desu fadi ula. Ya, fakulah mariko mana mades? Ya, apa orang alfabet fakulah mariko bayu? Memang esai oi, orang fadu penga. Oro ung fo ave ave lo bor falang fo lo. Enga fa dongo isa mo. Fa dongo mo ya.
2: Ya ki de fiera is man kuara le ka lo mo vuri le nga nga ka mo e mele o le o ko nga ala ngo fo ku ko nga ya ka fa mari ko. O ma ya ka biki ko mo i ko ku kuri mai la lo mo ai li kai kai o mo mai fo mo i ku ko. Mai ya ya mari ko so. Malu I orang fiongar I, mayer macam buat malu balik. Sorry, saya orang ceria kuku. Dalam kau, lawa orang orang ia rasa mayer ikut kong. Kau dia lepas alor alor, kakaria mayer malik. Yang macam buat kupu umma kang.
8: Yang mari aku, yang mari aku anak kuat kakek logai. Yang mari aku mana dia kau fasuai. Ia orang kau alfa kamu ia pipa.
7: Ya boy o de menga ka ka ka ngoi al menga I do de mer kamari
2: ya furan
7: menga ya ya kumwa ya
2: o re si sangara ngau kofa
7: eh
2: o si sangara ngau kofa ku uyem ka ku
7: eh
8: ya malu tau lu beta pa ba ya ku ngaru pa dia
7: ya Ya, kau ngasuh ini kau muka ubuah dia ukasu dua bermefar.
8: Mana
2: dia? Tur. Wafau umur muka ubu. Oh, sekarang muka kamera upah uli. Uka uli langong aku. Ia kalau muka ubu dengan bayi mumbuai.
8: Ia usah, usah. Ia
2: disuruh lewa. Ia usah lewa. Usah lewa. Lewa lewa. Kau umur kau kaloke. Usah lewa. Kau ingat.
8: Wei,
2: pasal orang
8: ini
2: sahaja diskon ini sama ikan. Sama ya. Kalau
8: okay
2: ni sah. Kau jadi orang fakar asa ipi pelu awal, orang bawa orang bawa sah. Kalau sah, ini kau peling umpel ni, yang fuh fuh yang lumba lumba, ini saya lumba ukang ikan pe. Hahaha. I don't know. Esel ko wolo ke siango so le mako mbe mka bufa pa ke siango am ka fasal ba sa ule mo fa ko
8: pa ke siango ko la ka so
2: e wa rei
8: alo le tau tua

0: 我们来说那么没不了，也是本科不是要过一年要，
1: 哎，
0: 好，然后，
1: 干嘛说说哎干嘛来？
0: 哎，是啊，哎，那个，那个时候都这么说说。
1: Ay, o sea,
0: ay, la bolí.
1: Pero vos fíjate, o sea, el mar, con mucha cola.
0: Ay, ay,
1: Sao nó mấy ô bì bì?
0: Mà phô bì à bố
1: Ừ
0: Làm mắc quá
2: Ôi bố à bố à lêu bố bố Lập xin bố bố à
1: Lêu lê lê mô Lê lê mô lê xin bố bố à Ôi lá phát phê lập xin bố bố Vai vai à cô lâu Lâu phát bình lên sao
0: Yo o fe mu a fe kuina.
1: Oi, a kuja ren amba kam bele o si yo si ya.
0: Eh. Taku wo yo si pa an wa si pa la la. Eh. Nega la ngo fo ya.
1: Mm.
0: O fe kong bo wo kuina ye teu la kwa ya ni ba ni fa te ro bo. Eh.
1: Ah
0: la te ru lo kuina.
1: Mm.
0: Pa wa la ka la o ba ya o inga. La ba la u ba ga. Ye se ro ki ga ka ni.
1: Eh. A la fuera inga fo ya ka la ki fo ye fo pinga ga.
0: I'm not going to be able to do it.
1: Mm.
0: Fa kom ava pela de kaya lu avel si ya. Era ra avel si ya ne.
1: Mm.
0: Ai la ku ya gi gi pon se go. Mm.
1: E
0: se kom. Ya ke ave le te kom.
1: Mm.
0: Wa e ke mo ku ye ye lo a pa wa la me ye lo a pa pe gal me le ke ave.
1: Mm. E
0: de afa e ka bo fa pe la fo le le di ku ba lo.
1: Mm.
0: Ai ya bo wa fa pe gal me le ke ave.
1: Mm. Saol.
0: Pela no faka ki a kon bako. Eh,
1: saol.
0: Ese ale, ese me ele ale. Ese piko el ale, ese piko el va le u. Mm. Ese me el va u, ese me ye ya ai sa ku bon. Mm.
3: E ma ni.
1: Chiki ha so.
0: Awa le awa ga, le awa ga ai la ku alu. Ele o ki la fa ya ale.
1: Eh.
0: Ai la ku ya ya ki no ki pa pa ga.
1: U po u wa.
0: Yo, esa. Ele ele mo ele esa. Ai ai era un solo muriga.
1: I'm going to go to the house.
0: Foi nele moca con que ya bole un bar ya un bai folafia. Au música be agua que fio moca con y le fale game fia.
1: Mm.
0: A pesar de yo fala blabe.
1: Y foi yo.
0: Wa pa con moca con moca y ba.
2: Malo. A pe que la cura mi bayu suya vale. Lo le al Maria cura se Yuri ya va pele. Por mi mala yo sabía.
1: Mm.
3: Yeah.
1: Yeah, so so kuroi pui pa. Ya
2: la pugai.
0: Ijel ti berai.
1: Pui pa.
2: Ya pugai.
1: Ijel do ya. Sa funge. Lo sa funge ngai u ya va u.
0: No. E bon ko fo la u ingu u ye le ka u e mal pu so. E i ve va yusu. apa isu aye kasi alam pikuhu lah apa isu? Jika aku bayi loa pasal solo kuala I kuasu ya yo lepe ama.
1: Oh ya.
0: Aku ya baku. Ekade le ya pikuhu.
1: Sausu.
0: Ah, leka kika kofuala ale ulu ba ulu. Mala aku sakoi ba. Maku betang kupu. Yo kadu boleh le. Yo kai loa le nak bela apa?
1: Wah sek.
0: Apa dia faham beka?
1: Sekiari palpotoria.
0: Nak kau apa siapa mau faham beka?
3: Bale aw, bayang aw, sanggup orang kalah. Kalau aku dah lawan dia, dia tak.
1: Mereka uang. Bayi
2: kui, lepas
1: asa
0: aku, kui sih dia. Awak, ya, awak, ramai bale lawan orang kalah lepas aku. Ale ayo kuamu, iyo kuamu. Ya, bau, ulu iya, ibu pa. Nenek ye, kargo meja. Bau, ya, awak buat ibu pa. Saulo le kong sapu. Ese foi ya la ya ka kia il vau. Mokola oi sapu ge el vau. Au i foi el ya ing foi le loga sapu. Rega fo a ko e inga. La inga sapu mo foko la e foi. E bo foi le mo foko i ya bajo. Yo i foi la inga la inga la inga maros. E hol bako ga pa pa so ka i mar. Ya ga de hol de e ka wa ka ko mal blam mo ye. I am a man. Ya la kaki lo benga ke wo mi kere.
1: Au wa wo mi benga ke wo lo re.
3: Na.
1: Ke wo lo re wo yo mo suwa mo. Pauri.
2: O le fa ko i mai ko. O mai o mai pure re e wo kai e sa e pure.
1: O sea, esa oile esa guanga ali farbia ya sola, ya fa fa fungo. Ir kemaru aku ngali warungi wele ngulai ia ia ngulai kemaru le ulai kakak voice kemaru ala faia ngayangal bunga barang faia rong ia inga le yang ngoi ala kuara io orisi inga ko angel ko rosingi wele kele ikai mele fe kala la ulire fe meya meya ngi wele ngasi wakaka ko ile wori Gara, saya sih dia pun ini ikut kalau orang dia mengaku siapa kakak gua ini orang ini. Hei,
2: sini.
1: Tahu nama?
3: Malaysia mengalami suhiet atau pau.
1: Ya, tahu nama?
3: Mari, oil perfect. Low lava. I may young, less young, I let two. Oil perfect, I you taught a less young, I let two.
1: Jeremia?
3: The eyes of time, my role from five.
1: Early for far, he had a mini gummy.
3: I don't escape. Ya fai kau, eu vou deixar a casa, eu vou ir no calquinho.

0: Ya, mai si kamaranga manga ya lau. Oli nga lau tukuma, ngai nga sai ngai isongi.
1: Iya.
0: Lau songa o kali kama. Noi wai, jadi inga. Tak ulah tulipe, oh. Yo yo kamaranga mai le. Iku le kamar wo. Oleh ini, kalau nggak sabu bumbuga, al Pasifika, Pasifik itu juga nggak makan yang koru. Ah, mereka mengawal perpol, orang kulit, kami, orang khusus nggak sabu, aku okey, aku khusus sabu, kami lagi.
1: Yang ini kalau nggak bang, yang nggak sakit itu nggak sabu.
0: Koru, ongongoi, ongkoru ongongoi, dahili, iya.
1: Ya sih wa paham ngerus sih.
2: Kalau tinggi fiti, tealong ala fainai. Maulah na pinai aurlo sisi memasa.
1: Oh.
2: Ali mau fiti, o aile atunu ue.
1: Oskaria.
2: Tu as fait ta tala tu sais.
0: Oi.
2: Não sa.
0: Eu mo que o ara cupe ca que gere, ó. A foi na ouvir ele, a ver se isso vai ser mais tudo.
2: Yeah.
1: É fofo aí.
0: Ale fie fie le aso nga o ma fatal la o ma yele. Ke karai.
1: Mm.
0: Ke kapile na. Ai aru aru ala ka por sa nga nga pe i vale. E me u ka u au di va pia. Pi va pia ya. Ora le me mo we pai pule. Ah, e va ora ku ka pia pe mo we pai pule ora ku na.
1: Mm.
0: E se me pe u ka fa singo e se lo mo. Ale er sui. E se pai pule e se ka ka lo ke ni. Mm. Ate la me o la skunga al mea na la wako pa rongo rongo ya ike pe o la tu ya e se le ya ya le fom alo ya ila ko wafa pe o o la ko kumaronga wa tu la ko kongo ya a esa wala la male e un avelo e o kariyo al maro e mas kongo e o la tu wa tu ala e la ufa y charia. Mm.
1: E ka un kapenga mo mor ko la fongo un foko a fucking mo ide a ko zo merenga fa ye o fa ya le fucking wa re ri ko la fongo fa ka o koi
0: ko sa la kula
1: a le vola se ko la fongo fa ye le o ye fo la se e ka wa ka un fa a ko la fongo a so ri un ka un mi fa sala a le la
0: la ko
1: le ko la fongo le mo fa ye le wa mo o nga e la a le la ve fo a
0: I'm going to go to the hospital.
1: Ole or fasa la lau moyo ngoka ka la ele I makua se longa se longa wo mo fasa wo o ti clear guilty fa ko ka ro langa ka ubo ro ngo a a ku so le wo mo wa mai ro fasa la moyo ala ele I fa yapsi wo ngai lo e ro I lo I pe guilty pe le a makua la fa pe langa avi fasa la lau mele ngo ai uma e ele guilty ka ka nga so la lau wa ile right ka ka nga e nga ke koi su wa ile ole o go fa go mo ilonga ingo yo ka ka tsala le mo buri ngwe le ong sala go ga melanga nga e pui pui e fo ia e le se ba nga nga ya e e sa o fo ile be o ke ra mo lango fo ile le fa I go mo ka ka pe a mo ye
3: to pala paula o
0: la
1: o mo
0: o le a ia o le ya sa go
3: ye le sa go la o fio go mo pso
0: le nga ba e mo mo so fa mo e si ka o
1: Gusto ako kaya ako kaya lang ulang full million mo wala fast fast ilo mo kaya kaya lang ulang full million yaa pero pangga alme poli mga ale kaya lang ay emang ay alme la ilkulafo o nga awa pera ko si fullu ni kaka ay le cute ah asu yar yar official yung leo yah asu la ay kikin kupa ah emang umiya fam mai la ko yung wai ufa le nga umo ah Long wing, or sing out while I'm away, wing coupon car, or Paul Marlow. Oh, I'll go in or Kakayang, fast out going, why really comes up. We shall like a safe aquara, Piafa, who say umulated from Simon. Ah,
3: well, so far, I'll follow in town of family. Mancour food. Oh, any eating cool and one.
1: Oh, yeah, the road. Wah, engkau faham emak pera, wah lagi ngah, kau kau faham lagi.
0: Ini cik cik kau yang rumah engkau. Dah apa pera tak kau kau lihat rumah kau ni? Ya, suenga bawa arai Malaysia kau esok kau Malaysia kau bawa.
1: Ia
0: apa pihak? Ia Maya mereka kau ngah lew lew.
1: Ia apa ma? Aku sana lew lew mokin kau.
0: Aku sepele o ialah mafuenga bombia.
1: Ana
0: mai ale le kawa su su ho mai.
1: Ana wo so vale fu or ke biro ala kuire.
0: O ti ke bele ku wa. Per ke. Yo wa le po ia ga kiri bagas.
1: Ii, kusa omea wa masalo mbia uma. Ia ngama so salonga e fayarangi evidence fa maungi ya. Are fa maungi ya la yosao. Are le lo apu la isa.
0: Are, ae loa o la umba ya. Toi foi li leie ilo nipan.
1: Ii.
3: Ui, le katikala ngoa kwa ala e wupi la pala.
1: Ia, ingo, ike, ova e wupi. Ma ila ula inga e kiri kape ya ngai pe ya oi. Jadi
3: macam, oleh nene ngaku fasa aku itu, oleh tinggal ya, oleh sih lebih le malu malu. Ini ya kula fong, ya kau ke fasa lah, kini, wah ini fanya fakamala le le ini ya wah awala le ko muni muni malu sisu sini fakpenga.
1: Oleh mangku, sih lafaf kalau, usah mangku orang mereng lupa salah bengi, orang mereng orang fay, orang fay aku miska. Kuso ore ore ore fa un fa kul miskare u fa sa la mengo a ele fa sa la mo mo ma ke marka umau ore us fa ina ru feo mo mo ni ka ka ma ka fi a ele ka u mai ai kuso fa un miskare le fa ngi le wo fa sa wo ngi ngo ka ka ma la ko a a ele i ele
3: i fa ma ku fo ila ole ole miskare e mo mo e fa ile fa un al miskare na wa ba ku la le o fa ma ba wa le o le o ka ba
0: ale ole ia
3: ele mfai nga sawal mis ka fai sa fai unga la nga kele ima wa se fam kala nga aku ko e winga i mur yang ka nga kai
1: ele di mo ku arus fai nga e bonga ka nga mai ara yo ka nga ku sala e mai mo ia ara wo mau aku e fai mo mur fam si wa ma va ku ma fam au nga inga ia mo ira yo ori unga mau mo ra ri unga a mo mo ra e ola e fam au nga so ku ra fun ia kwa ka urora io lauso kura fong a fai lor fai unga kai bilanga refa kwa fa release lor ingo a
3: ai ku sor
1: bele wo ye e mau mai ya fa sar lau mai lo mai ngo ia ala le fai hap sigon ai wai a
3: ia ku sor me ko nga lo ke fi va ku o wa o le wa mau ki ngo le o le wa lava mo ni mau wa lava mo ni anga ye e ku wa ya ko ka kai ngo wa le fa sa langa le yo le o le sa le ke ni yo mo kwa ma fa e su li ma ka sa ngale ye ye su ai ku sa la a fo fo ya ka ko u o le wo lo le le o le ma ku a ma wa se intention su me fo ga o me ye ka u la ine ai le ma wa se fo la ma la va le pe la e mo dia e ma wa la su mo ku ka sa ngale kusala ole ole mea
1: kusala mea ngai fi ngau fu elo ia mea ia fi ngau fu elo ia mea
3: e kusai e lai doe leo leo wa lava mo lianga ia wa bo yei karakai e ku waila koa kairunga wa angai doe leo leo
1: e kusai e leo fai unga leo leo e leo leo leo fai fai unga ku wai ngua ka kairunga e Facebook ole fai unga ngai wa kui minisika
3: ia inga wa ka pe ngā ku ngai leo leo le fa'a mkala ngai le minisika wa ele mi fa'i ngā sa wali minisika fa'i sa ngā fa'i unga ea uwa ma se fa'a mangi ngō ngai
1: leo leo leo leo lele i fa'i ya keisi so raga unka hofi o kaka lele i fa'i ya keisi
3: o lawa ye i lava ia le mori anga lai mori a ye ku wai le akai ni
1: ia o mafau fau ngā o mafau fau ngā ngā kākou ka mafau ngā kākou ai a fa'i fa'i keisi a eo ma'e ele o kaka ngā uriska ma fa ma ngi ori si ala sa ori o ku ga bela ngai fa ki ki ai fu ga
3: e ni ke
1: ki sa ki ai o ma ve le fu
3: si a ka o se ka ma ka pe a fa no ki no si mi ma ma la e mo dia ai a fa pe o la wo lo e lo a me sha me o ai sha fo la a vi e ma ma fa ke ni pa sa la al me ga a pe ma wa nga o si nga o si ne nga o si pa pa e wa la wa nga e fa ku ku ye o le la wa
1: ku sa o or yo ofa ngi kusa pe ke fa along ko ra sa sala mer mangung mer maluanga a sa ofa ilo muriam e manga o mia e lo ia ia nga eva ai nga eva ai de mere nga ura kusa pe fa mer mangung ire kai kai kari ia ri fa mas ko ma fi na ko lo yem yo ofo ila i mea nga me fa penga o or ma bua ko re or pai pa ko
3: ra
1: le
3: mo
1: ma ko mo pa fa pe ko a pe ko fa ka re mo wa ko ele lope umangar ko orwo ka kare aru ipe ko kas ale war umar ko fare so umai iri ku so belanga e wala nga e fa mga obia la vari le case e ko fi na war case nga ia pa ma ia ko surely without a doubt pero upunga mo ko ibo ki no ale ka
3: na disko inga ve ia ku ku ai pera e lo ki ke ga
1: e mo kura wa ku so belanga e ku sa o ke au melo ba wo fa sa u ringo a Ame se kuinga me ya ai kusara lu bingo
3: kwa kwa.
1: Kusa pore aro o manga o e fai bin venga ai kura fungo ora ya era sa fa nga lu lu ya vai kai. Ele fa sa wa swa fa ka. Ah. Se longa wa fa mau ngia ya fa kwa fa sa lu lai.
3: Ave puso la opoi, ola opoi. E fua fua le ku o le aka I nui mai le mele e mori a te las whakeka inga o se kaka mo nofu no wha umma le ola o se kaka kuro. Ole e la ua si la fia leo leo mani muniska ua makua lava makoko e le mori anga le ua mori a mai e ku uai nunga le aka. Puso e pe ole nganga la upasua. E le tonga ku uai nunga leo leo aka o kangakangi o lawa la ua si la fia leo leo mani muniska ua lava le lei mori mau e mori ai. O ia mori anga e mori ai. E ku uai nunga le aka. Ua anga la ko si la fia e le se mea e ongo a fia e ongo ku uai se aka e lima. Ai doka e faya e le ofiso leo leo mani muniska.
1: E le kusa I maia yasu e le I faya. Kusa le ko a faya le ingo ua wifa kongo muniska e faya. Kau berang ringan lah kalau efek oleh kau fight beli leu leu ingat uang.
0: Lalu makan si pressure leu leu malam media. Kau makan mereka kita lawan ni. Awak mesti dia lawan hari media. Lawan hari fakir kau. Kalau si mesu emang ni aku mes pasal aku. Aku rumah ia kau kata aku rumah ia pergi. Kalau komisinya ale be mau pe kasi asinga place me mau ya ek pe kasi la bakiria nga ya velu ngoi
3: ma ni
0: ele va pernar ul cara le le ale komisinya ya ele ko esse spesi dia la wan
1: usa ya ul be ngara ngara uit kai mi
0: ya e ho ra le al mene va pe al mi skana pe ya ko le pe mo Kerana muka itu leia, ia komisinya malu maki gua laku berapa? Kau longolol leu minska?
3: Kau longolol minska, mana dia?
0: Ya, aku leu minska. Ya, apa yang kau kiu ke? Kau kiu dengan apa? Aile, aku minska. Kau leu lungo. Aile, macam apa?
1: Ya, sebulan farom, sebulan uroi. Ya, fasa oya lah urua lah, kiri koru.
3: Nanti koru apa? Saya umat.
0: Saya
1: pasti kau, ekosia
0: lah
1: kau lagi. Urua,
0: esau
1: disku ingat makuk buat. Esau disku ingat makuk buat. Okay, ni aku ingat fokus kau ingat umma. Kira esau kau lagi. Sa oya lah aku, mai umma lah umma. Ure anga, ma aku ni. Oi,
3: bagbalu ni.
1: I found a little bit of a child abuse alala wo fama ngila wo loka ai la fa sa nga release le ngwa ngwa puinga ngwa puinga longa longa ro le sa kupuili kujana wo faili unga lo faili unga lo wa ave king kiki ilonga grandmother fokia ai la wo loka le di ile ai loka wo meli ngwa kujana la e lo ke va ku la complain mo ile kanga sa mo wa mo yang sa mo e
0: I'm going to go to the house.
3: afape mafainga poloka ni ngoi le kula fongole pe ale e proven tu
1: ia kusa or kusa o il menga a kusa o berfa ko ile unga re fai mai ole o ar kai mi le mo ngori unga u fa ma ro proven guilty ala ko mai mo le unga e a wore ri singa ringo onga mangu mangu ile victim a ya le fai onga ka ka le a kusa o mangu mangu ile I don't know. I'm not going to be able to do it.
2: I'm going to go to the house. Ya ulavai il kula fong pela menga we sa ngomai ide kuale molonga afofinge pola e ya olmel palan olmemu mua olsefi oiku uma ole victim ole wa fainga ia marakanga ka surkula kong ala ukala ka faya ele ai lavas mea lilo ele faalia
3: mani mani
2: ule ale umi ule apo ele kaimi e faakali ai mi ama mia e maua ele yunga le sa le ufalo nongo akui mingisi ka ama Ya, okay, yoi, yoi malak opo, e fai kui, awa ola kou, o sui, sui a usufong oi ku malo le kungu.
3: Mari, ye.
2: E kakau la, ya kia ula vaia, o nga fai uma kui, awa eo ufo I de ofise o leo leo. Wodoa, from experience, I'll get it so much more. The court killer will leave you on my low. It'll have to find my English while I was saying on my long. I'll let you all go out easy for a lot of money. A
1: Moses was allowed.
2: A
1: Moses was allowed, coming as I is a more.
2: Was allowed
3: over.
1: Kaka fa nga
2: Okeli lo
1: oi ru ko kele
3: de wa ro pe
1: wa ro pe nga ngi wo nga sa ku e va a ngo me ko kele
2: ye malo o lo kapi
1: ya a ile ile ole o ile ole o lo kapi
3: bra o
2: ku ko bra ko no e lo ka ko se ole ole ole se foi a pa el cap e de fai el fin de malo y ole ai e el cap que cara cara no ai am ca co co a so un fo y ai a co fo y e di di mai ni sur ca co co uma fa la u tele co ca co fa so ai
0: ole le wo fuli ba le un ali de a el moco vigo ole ole ole sa ole o malo el famoso
1: Ala so usil vie. Ei
0: fei sham sio.
1: Ala la mure fei sham sio.
3: Pe pia le wo wo wo umma ya wo ma e wo le solo fu a e case wa le wo le a wa ya fu le si le to fa le fo ka ba di isa fa ye ka ku ya. I lo fa lu ngi ka la ma sa mo wa ka fa lu lu ngo ya I si ka ya o. In fact, I said, no, for me, oh, Wally was all poor case. Oh, Ele, Ele, oh, Ele, oh, my finger. A cool si kamari I foi nela fa o gore ka ni por sa o ele e pe la la pe o solo fu ai ke so pa ni ya ka ilo pe ke o ko ya pili pe ya ele mai lo la ye e pe o mela la fa lo ngoi ka ka le ni sle ma sa mo ni le ki o ta vai le o ki lang ni vai ni
0: Yeah, Ya, ala usuri ya lu hari ya lu. Oh my.
1: O maku ai ku inga mama sangia ila wa au nga nga nga ka nga kare fa nga ruenga sa mo pi o leu leu o lo ia o fa ma singo ku sa afa pe yo se ka pura e mai ka ke ka ke fi fi a fo ile ile unga le yo fi fi ala ye fa ma singo a mai e ka ke fi fi ya ku ko fa ia ala yo ka la ka fa ma singo ko fa ia nga ile leu ko fa ia nga I a I fa I pule mai ai wai oi disi disi ber clipio que ele uso favor se email agora lá pois a da fabrica ai cuso la fa calcar ali si lo irse mucho ai favor varia sorry alo alo que pa rápido la ngo ko ai ko la ko mai o fa fa sigur ke mi nga lau mi ngam mi ka kai a le ka ngo lau fa fa fa fa lo ia le ku mo mo ka kai a po la la ngam bia fa ia le alu la ia ku mo ke ia ka kai pe fa ia poko a pe fa ia poko ma mo le ro ma fa are ka ngo lau mi ngo are ka ngo lau mi ngo fa fa fa lo ia so e la fa inga pe fa pe fa se fa ki o vo le ar ka o fa fa fa lo ia lo ia le ma lo ran kis pe ka ke fa ngo ngo e fo le le so i me le yo i pe fa lang ta so la fo fa pu ngo e fa per fi nga lo ia e la fa inga fa yor fi nga lo a yo inga i me ar ka o mama inga yo o nga nga ka ka e pe la so nga re mi ko kele pe ko mi ko kele ia le o le o le ai longa a ko se furu ka ka le a ala wo ka wa ko am ka nga ruenga ko fie se la wa ka re fie ruenga pila ro me la nga ko la fa ke ke fu ri ka ku ri ka ku u puso ala fu ri
4: ia la ngo me a fo i ku so ri me ala ke fa ku i ku le la la ka la ka ku or ka ko po ka la me ia ia o se fo i fa ri ka e o se me amon i voi dei ata ko la o ka ko ka ka la ngo ai la
1: ku so le ma
4: e o me amon ya la i o
0: Ya
1: ma lo si me le se fe la le ka ku so le ka fa fi poco mu le ka fa fi poco
0: e ba ko le ka fa
4: la no na na ya
1: o ka ka ko ubare pa ka ko va le
4: o
1: ka to
4: o le pa poto de ko ti de pa ne ga no ka ko o ka ko u ya so o se foi fa e ka u ere fa e o le ami ko foi ma sa o le ko ke ka ngo e nga o ka ko ka ka la ngo e ka ko ka ko ma ga
1: ja mo mai na fonu
4: ki ka ba ri u sa le
2: ko ma ma e va tu il pinio la tala len fa e tu winga i ali il malo
0: se pinge su rube
2: o le fa mauninga e le li il malo le mata unu na maua maluana na tea o le ala na lo ufaya tu muamua
1: ya tu sa la usa rongan fe me ito teli usa la lengo kukuri kope a kosko se lau a vila la usa koi ngangai kukuri kasi di kasi ka ngai mo ah
2: e yei mare si me no fa longo i le lava
1: e kasi la ngambia o fa longo mo me la ngafa longo le ka u bo meo elengi evidence ah no me fa longo
4: me ko wa wa le ka ko be o me ko wa wa ka o foi pa
1: e ka fa e ka
4: e o se me mo ni ga o se me de ka ku ka la ngo ya ka ku
2: fa ma ni la ka
4: ka ya ku
2: Ya nga ole mena tupuna o lo ole mena mawai le fa atoanga ile nu na mawai ile leo talane ole malai va lele ke ja otu ole nu
4: people on the side ding of kai lo kai ka ya e mo langa wa lo ka ma fo i ke le langa bo po ni lo lo ya ka ma langa ya o ke la la fo ni ka fa ma la pikira wo ni na
2: moltato maftanga po ai sili non via poto mar sili de pepelo
0: ya
1: ya ba maro ya oi ya ya pero esa pepelo ka ko ngar fi poco amar mal par poto
4: yo va sa sa pelo
1: esa pelo
4: ya ngar ku ku ku paru ni pa no mas
0: Oh.
4: Ai mau al fai logo si a foto, mal pa al foto, mal liu liu. Ai de si fai logo ten.
1: E va tai ia. Ngal malia ai fai u meta tu.
2: Ia pa u.
4: Ia pa po ia.
0: Pa u. Pas ka mo pa ku se gal fai.
1: Pagoje la ku. Pagoje la ku.
4: Si ala uno a ukere sa.
2: Ya.
4: Ya.
2: Ya. Pole fatali mel melilo rafo.
4: Ya ai uilea, ya. Mole lei pa kai falo alo. Ai kapo ai mai mal manguia.
0: Ya Obama.
2: Ya.
0: Talvo
4: de kai. Ya fa kai. Ya. Ei ei le kai kon uwa olea uwa. Ukai ngu u maka ngu fie pe o skalainga li kaume singa li saa o kako por karamen ngei po. O nga yai leo se mangako. Ia samuai o lea ua sili mea li se unga. Ua kau kau foi upenga la unga. O lea foi ua kau nai malolo le saa o le por karamen ngei. Inga ua kau kai yae faiva makiuki o ngei po. Ia ole vi inga la ma le whafkai e whafo i lo kako ua kua. I lo ngā lofa, ma lo ngā ngale lei. Wa olea ua kaungu ui si ui, ma ua mae a fo i le kako por karame i le ngei po. Ia, ai kālo sia sa kala leo malie, ma kau fala ula le whafo ngā anga sa moa, i se au au nganga. Sa whape ngā fo i o ngā. Mako lango lango sua kuai ile porkalame ale sunga al fafianga le ko fa savea ya marka ko le kio fa sala la ngi ya o upu ai faile ku malo au de lei ngi o fa lek ai mai ke ke le a pe senga ai maku ai le o
1: kringa mali
0: ai
4: ya ai a fa fo i wo so o fa fa ki pe au ngalu o ol savili ma wo so so po ai mago vale a ala le mafu ali se upu ua sala se nganganga fo'i ua pa o papa i lau whafonga anga sāmo nia mako ke whamalulu wako manea nganga mawalalo wha mole mole sāmoa tina ngalo manie ma whamangalo au wae poko lava le kaukai nia ae se se alanga i ae lea maulonga sā ole menea e makua e lava le kuu i punga o loo peo le kala e Pai le vai o le kuia anga kama le lang. Pai mai. A mai maka iwa ma maka i kai. E ma ngalo a ma mangingo pea unaolo. Ua whapenga se ka aofi al por kalame ni ngei po. E ma koke ma kua kulava sa moa. Ia ke oele a kongu peli. Ma lau ka apua inga ma malu. Ka inga nge fo i lau ko faa faa kupu. Ma le faa uka ukanga faa kamari. O ai ai leo le karikongunga o le porkala mingi. O le a maangalo, maanga konguai se vai vainga. Ia ai kau inga ia whamangu ia kele lea kua. Mo oe sa moa lea kumupele. Whamangu ia kele fo i lea kua ilanga au aunga. Me sunga le fafenga inga le kai kai o ngei porkala mingi. Le sa ku le foe maka i soa maka i makari. Awa lava le whakau kainga le kako porkala mingi. Ia ai. Maua so mako wola, ma se malosi, ma le au so lango lango uma, ili ngei por kalame se, ku lou lava, o kou pa ia, o kou ma malu, o kou sa ma fainga, o le a lea fea e se fama kalanga pa uri, inga nge i lape le ngangana, ia o fai ka winga lea le kau kalanga, ae, famangu ia kele lea kua ya keo koku, ae, samu ae, ili ngei po, maua koe peño kukoe, ya, uama le fua maka ape le fidi ali
3: Ako kau mawae mafakofa. Yaku mau pea le angalilei. Male alofa lo kako ua kua lo kako va. Ae mangu kere inga fainga malo longa ni ngei po. Mangu ya fo ile alo aku ile fai ungo ni ngei vai aso. Ife alu mga ruenga ile alofa lea kua mafaka ile osa maku fa makalanga. Ya emo le wila le lei mo oe Samoa. Ya ko fo I mangu ae ngā kia mana. Mo oe le aku rupele. Ae fako fa fa soifu ia. Ma ia mangu ia le lofa le kua soifu.
1: Tai.
0: Ya. Pau. Pau. Pau. Pau.
1: Pau. Pau. Pau. Pau. Pau. Pau. Pau. Pau. Pau.
2: Pau.
1: Pau.
2: Pau.
1: Pau. Pau. Pau. Pau. Pau. Pau.
0: Yeah,
1: yeah,

leo to lo si moliva minute on tale lo itula to lu ni ta ya o las froili ni la sto su molta si ula ilo a felo su mo leono e fa fta ya tuta to tru en fer ma fta mai lu mo le tio e ma sta foi leo en fer na mi di mai ya ma fta mai fo ni ta ya o vi ele li fa fta ilo na ngale le fa fta fo mo fina ngalo sa fa di ta to proclame ma ya tu ya ni fu tin panga no ta to ma fa fa o ile tu mo na lo fa an ta singa ta to ni fu yasu Nei vai yasu, ia le asu murmuri ole. Nei masina I ulai, la tatoanga I atfu ia I fai ungo tau sanga. Afta ia rona angelei minun fa maoni, yono va venga maon fa manuianga. Ani mea lofa ole ola mo I tatu yasu umalava. Ia tatatu na I musika ia, afaufau wa I le lofa ole atua, mi fai tau atu leo se. Nei fai upu mele fionga ale atua mo tatu ni tae au.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Tu fa tala fa tu tapanga mo Samoa ni aso talo falava malo so ifoma wa malangi ma. Usi mailol fa fonga i telefoni le sfaile tolu sfultasi yunai lua felu sfulono aleli ma tolu tasi PIPMN ya Aotearoa. O tali el malo fa tuanga umo so anga tu fa tasi ol COVID-19 ma folo folo mai ola fa ai lo fa lo i tele fa tuanga o tu tu tolu aso fa inga lue ngai lima pe ato e tupu se fa ma ile lumanai. Tu ina mai le komisio fa tuanga le malo po le Royal Commission of Inquiry ia fa tuanga tolu sului vai lo na vainga mo mo ma isi fa tuanga po o recommendations e lo sul fa ile le vainga lo na lua na fa tu tau tonu fa malo si o tu pui pui. Na sao nol minisao sa ifu malolo ina ya Simon Brown, na tu ina atu tangata ni usila lulatu fatu tuanga atua le malo, mafai nga osi nga taulanga po sacrifices mole pui pui ngu tangata uma. Sa atatau ona mawas fa amtalanga manino I tulanga sa atutupu. Iwi lawe le fatu ina le malo si tulafono fomo fa mai, ai ole atua ilo ilo le tulafono sa ifu malolo ina, na ifa apale ni ele pui pui ngu sa ifu malolo ina le tunuu, le tumao ainga fa apea mai ya atatau tangata ni usila. Ile taimi neyo lo una ia ele ali ifo mai polo fesa ya Michael Baker sui ol palimene ni ia avi esel fa apolo kiki malisao ni ni atu mo fa mai ol lumanai. Na sao no polo fesa Baker o talia malifia fia lea mana ia ili malo nei fa utuanga e peitai lo ia ipelo na popolenga li fa atinaina o ia vaenga. Ai mana umia langa lulue fa atase o la la esi esi ol malo I lalo te ita inga lima tanga luenga li saifu malo loina. Na ta ua foi e Dr. Baker, e ta ua tele, le mawa se lango lango mai vaenga uma fa apolo kiki, a wa le mea tonu le nai mana o mia I taimu fa alawere fa apu sei, ai le mana o nia, le mana o mia ni fi naunga fa apolo kiki, ai fa amua mua le malo le mautau ave po le tradition of New Zealand, ilu ngato fi naunga fa upfai. Le ye mautino aere saunga le mua ma le pui pui o New Zealand mai fa ama isile o na tonga fiti ngata na ilo le COVID is fulu iwa. Pei tae na watu ina ato le malola na tali nisu esu enga lea solulu, na toe a mata lama I fina unwa faa polo kiki ya fai pulo le pale mene. O faa maumanga mali matanga luenga wa onga lo faa ali ai, le silia le sifulu wafe fana wa onga na tuwa, onga le tausanga na te anei ai le ai masitu tipasi o le NCEA. Ya onga lo ino fuanga matitiva po o poorest neighborhoods, le silia atu le kuata o la tona faa umale a onga ele aise faa ilonga. O faa mau maunga na faa ali ai future run potenio tumaitia onga na faa umale a onga na tautanga na TNA ili tuulanga lua po level 2 o le NCEA. Ma le lima tulu iwa potenio lato ili level 3. O le potenio tumaiti maori ma le pacifica na maua le level 2 na si ite isi hae ili onis fulutolu ma le future faa potenio. Ma le pasene te mai pa maori ma le pasifika le tūlanga tolu po level 3 na si itia le tolu pasene o tongi ma waile fast full tasi ma le lima full tolu pasene. O lo fa yesu isu anga le leo I au penga sa fa ngai se ali te levou o lo tu a ia le tau fa amtau ya ya onga se lua ya ukilani na ma wai fana fa a military ma se fana sa atumu I pulu I tutonu se fa o se potu moe. O loo faa wanu faa msidonga o Tiden huo, ili faa msidonga faa itu malo I manukau, ili faa matao I fasioti tumaiti ya onga mtanga kifai nga aluenga, I kolisi o Waiuku ma Rutherford Colleges, matalepe mfaa ta maia ofisa iluo leo leo mafale wali pale mene. Na tuula ili ili leo leo ya Daniel McKenzie, faa matala tu isu enga sifale I Mangere East, masifaa tu angatele I Waiuku. O tama itai fai pule o pale mene mai atunu I sulu fale pale sifika, lo a wais maafutanga fa lea o onga le pale mene le vayaso nei, tau mo fai ia suwiel fa atino ina o fai nga fa apolo kiki I leitu ulangi. O tama itai pasifika e na le fitu tesi ma le fitu patene o sui pale mene I le Oceania atoa, pe a fa atu situsa I le lua sulu fitu tesi ma leono patene I le laulangi atoa. Tolis fulu tasi fai pule tama itai mai le pasifika, lo awai I se wananga po se meto tia ta wa oonga lo tali malo le palimene ya New Zealand le fai o fai unga masuinga le pase fika atoa. Na faalia le fai pule mua mole leipa ya Porto Williams o le fa'atu pula i o le numero te ma'ita i palemene o le pasifika e fa'atu tau fo'i lea i le fa'amalosia o fa'alaputonga wanui o lo'o langolangoina le fa'atemo kalasi e au fia i tangata fai ngā luenga le palemene ma tangata o fisa ma le tana fa'ai un o lo'o te tana pene fai te to'a ale opportunity party e ngā rurue ma le vaenga le national au fa'atau teia po le kalame fa'upfai li se lau wasu o lo'o te to'a i le palo te tele Fa'alea o ngaina te itai o le National Party le songa Christopher Luxon and Vaisunei le ngalulue fa'atasi ma le Opportunity Party ona o lato fa'atatau i la fonga. Le fa'alia e le itai o le Opportunity Party a kui le Wong o isi tūlanga le leila party a le Opportunity e feutanga iai mo le ngalulue fa'atasi ma le National Party. Samoa o le tawalunga le nao telefono le neiva iaso i manuia la vasinga le afenga iai Inga pula I Maria Makelita tu'u, soifua.
0: Island Time with Tofinga and Ina.